0: Nama sih wabi jurang ane ini kuka kekiri apa ni? Asal apa jauh ini asal asal dua si keng keng ane koroji di. Nadi jual kita domboreng ane regio ye. Lomfin domong aku. Juda la keng ye, wala demale keng asam kuasa domong aku aku. Al demale keng. Nabi ngai ngena demale abu ba. Na induo algi jintari ini. Deng kue ilai na keno good fee. Nasaren tirimbiling ini jaru. Kisu wal dili ilai na manin kit kirinjiring. Na den ko tirmiri ni ji janas gaza za uri na ela na din ker na jigi law na koro dio jeri min inele ombole ngi koro lu lanki len dio ko ezin wasin kwa kinal kain boldunga ge wala kain ga jage na tari nen kai ji al wela lan gu jane lole jang kwa na mes inen ker gidia a na ma in barale ka ngina na mera min bele aska ge balki la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigi disa ki kwa hawiya ai si aji gidi ba orrene ji maynen di belesi jawralar rim menja na nyamin di belela be dingal firti nakin kwa alkin karaba kawe technology nyedna iri nyenge kikiem belenga kawe adike la kwa zije gila kwa kuy doke la kila butenga kila kila kwa kanyene dinen kwa zikeri ki gudin ja nakika kawe ki di embele elo nokuru aso kurunga razime kawe kila ki di embele kawe nan surusi do na jawlsi iri na kuldia nyet keli kawe kidiem bele kawe ne kidiem bele ngain kawe idin na illa juzu min al-iman ne zem bele ingal duin dali na lompi ini na se lompi ini nga se no juru foli ne ki ngudo nga taras kawe marra wore do kay si na dem bele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko angle bele tar asi risio baba embele ka gala nga sa alum inna madigi dinga wi alminje
1: no ay jamali galanga ila elanjije den jarin kidinjir sinna duo kerkene jisiga
0: badba no reddi korra kwa kaldai masal bagi alkiali ne kain kankan aningi kwalki kwa mbere kundili illole ankanga ba idinne le duo adiki den bele ko ila lenye elne risigo marrakina en kwa lolo kialki den kirsing inna may lompine en kwa nana madiem birsine imalle ne lamba aizen biyonga si dien arang neski dien dali bago indik na maye ibar aljamin awla ma tasir zaki ahisake ba adi kikain orre kwa niakin na urto to niakin sikain ay tuske kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel ake ba ege na ding ay ni longola jidi source ay sin jawli al kamal ali al inkan ne kin queen jay ngake na indwin suru na indwin kinai na indwin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no mayene den tensiri orre kwa ana ji lo la jogel basan din jago idi ne ji din si ajuel ba inama degi nama kwa kay ne juroa kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti la sey sey zaatu ji ngona sin jwa ga wa misale kin al alamin ga wa misale jumala na lom fi wala urtutuin kwa na ga musle ke tara na kwa in duon al firti bele ala ba ne duldin koy na duin al bele na kiangan al bele sele in bele ayim ne mayay ba filan intensira paske idin ne ki kainsi na technology an der ring le akago bole den galangal yakago bole den sagafal kwa kam den bulili akriba nasji nga jalumba al lo le fago na tengezata tenge al ko ngere kanu tengezatu fingi na mbeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldisi iru na duldin ko ayba illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayna illa le fago a ingerialin keria a aljalde ukeria al tompito ngin dioke na kwando ngainenke adi kin kwa nganga kin kwa sinyet alan kaso suru ngidi kiluto bay kause din jeldo winzatu ye ne sin jikere na kelba me kwadi ase ki jeldo wa isikari na jeldo ye ne jul ne sil palidi duo la se ji aljen na kajirsin inengi na kwalo le ka gule din foton dio sa to bais foko kerenyala inna ma dog ye na kwadi le ka gule ki asikai ki na men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin doro kwengi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin doro keken koranga nyet kwel alan dayngi si kiriya kundi ba alan dayngi si to togurenka na iri je na lo le fago al kwam fago na osos au majiran bayna al kainas inelang idi kania nekiyon kona waba inelangi toding ning el kiyon kona kwa kwel asang illa nyargable inelang fago inel kuam fogul ne duobi dual kwel ne el zato waba dain suruela jato nan dain bele ardempia nelia el na tarifia onana lia kundi na suge ingal be kigis kari de kimburu wala ne zinka mo alang alang tariya jaba abe duin bele juba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asen den ha wi has biten fia alan den bele ki duru jiwi kin na makwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi na ma nyoke kayil na kaluba ay duitia in na mataran taray bara ismailin jingoy filan digeske songa ha wi en erele abe jidin sursi ke kiriya jaba asan yese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sinjwa ka kuingal kinge inama yayi na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na ko innen kania kaina tesira keba asa algari minnen futo kera meram na sinji di ngel leja na minki kuku nga kanki ngonga ngonga albajela alan ileri jaran taba wala alan ileri jaran ngal jaws kriya nama singa je yelele jang nama di ngel len ko na jwa nama singa ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne kiriya fata diwo illa do taray illa no di taziri ne do di ngel fasi ne den jaru ne den si nyar gabli jaru ne ki kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle nga ke si nyet ka nyar gabli akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila kila do ndali rimle a umbila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi del kin kam yalan gude ki koranga kergel ka kwa kit al technology an den gut kawe aybi la bagila ki alan dang turu si komol mol inen kabun nan kain elenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga ki lana inelang idi rimmenka na jiol ki lalu al min kai ngonga kulunga kin zatu nas kwa en kalnga kin al yenge kain kulunga na kies ken ken kwa al in yenge por enin ay lele kagola asan dayin isi minyar gable kago adi duo ela nayin kwa ka alwe lalek elle anisi agil min karra nama kidin wore por ja yalba kidin wore por nen ja nama es ela anan den puleli non jo haya ngin bali anga du ngong kenge lal ki ro pilan nen nen na alak ine nen jago al ki lu anini nal enen ilale kala lolo akaba ina na duo ela ner ria enga nama keng bawana idija jado gi nama jela nama ski kideng elal urkeni ja ne denge lel urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi ki jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesiri songa kai marra ki kwa en kaminga aba duel ala ina lan kwado aba duel asan dine don ajayin alki gudi alan janne jam na ba joela lang jato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba joela san kin awdo don ajayin alki gudi na kina guda ka ba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al gud pi di office ala aiba lolo la ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na di office dio dori jado juro la masin karabatu lenga ela diosi ne kitu asolasi a inma kanjin wa kan yi kila os adi wori ingi alin kariat to ni galtizo tizinga sa jure ngasin nan kamya na masin ngam biber jure ngabi bolula bita jadobat adis kin karaba agin ye ye na man kam mal firti taban arun wa kawki kin al gidu juru le alin ru jado kin karaba sa ngi ai na masin wa biya sal ine kwa nimbang al al ine tarit baw numero togle wala gazabi numero tolle nan acteur mi tele tin do bang na tari baw nas koro wan nikin karabasi adi induo de njuru tarif ya nas kortu togela na jami ngine le akhir
1: nas kul kore
0: nama duo togela bas nama spoili no apis ine mus uri abi tari al nimba al do juru le ba il sianga nas ngami ngi akam ya bal al lompine juru le ni mus ngwana dok kin karabal bendel gasaba jado induo samba ridikel ne den di timbitel nanin den ditin bawna ila idi jingi nanin ken kinyo si doro fiana rigo ay ji kanin tari ja ala ke ba na dok al tari reitam baw al banya so kwasi boy adi duwe ne la na ko ne surusi kurtu den ditin nan se kono se kola irti den ditin nan se dawo irti na daya ke ba nan undul na tani dilofi nan fingidi na ye bidel nanden do zibide ke kazina nyela dizatu nan ken swalan dioji dinas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan nin nye bawna illa dioja ay ji kanin tarija inna matarai adin jua asan duon orre jano kwana nin kenge na orre bas de ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sin de ngile eri ela na ja adawra na te limata ini abadu ne nan nin ela ji yesi alba to musai jawi alba jaldo to musai jawi ay ji kinin tarija a inna matarai orre kwa aba kwela lanki kuldinganko gu tetebe gu jagin yaske ba wala apingaske ba marra juengiske na san jijiu kai ne jijuela san jiu gudin koran songage kai ne jijuela ndelu gudja alang jato taraz jangidi ne lompin kwa minne kerini na manin jusun inyet al gudin dorai in ulama nan in ange annan min ali lesin al dono gusi juengi ngangange idi nesini la karake ngai la baran tule indering ala mingi la dogal ba jowabu gudi loke na joyi iden gud yei na dinengi nan yei na akrangi abas kinzi akalumba ba udo age na kaw wala dini an kay mbola jado la nan sendo galanya ka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofa tay meram abagi songay lo ba
1: la la ay jelwa na kise songa tarasi al ini nan jirsingo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo marang kadok ini asikir do wala lang jingole aw ngi indi na kwa nanden tini lebizat day ngore na kwa ker nga do ningay mati marang a gud aljide ngi nya asikuro ina janni kwa gay nes in na in kawridia wala gan niki in kelmale in kawridia al itiaf ya ba na al haddui kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ay nin dore jani dine duo madinin ke ngayenga a firin anay a weyenga izge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutalanga abataga ini nin duo zi ay sinjwa yago
0: ke bora in duo zi kuro nin ani asan injwa bara alilla garin putto keranos burgunga ni na guda ngana taringa gi jige na dakan kilmangale kenga kal din te bungin ngai alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kana ai na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuin kaminga ulama nga ilmanabsi kwali ngai alkwa ausi kai na kisok tokeri ni na makwela ngi xtibar kal kwa ukilal kisok tokeri na madigi sikabe lo kerkenge na indigi sinai ne kundi nama kundi ene kienga yenga wenga isi nama zloto kenywe na seminar kawe nama ki tarikh to kering nama kele na muna sale kare nama kagile ele duo alguda fiaba nas agin na to yenga nama nam niwo mang na ndu algud fia nas ka to kirel nama singa nge ki idi nge sa kela va alang gis bio nga si ki wona bi bwa lolo da njingol die sur leke akwana lan kin kwasi bagilal kisok tokori ne ndual wori tirip kirelal gut pia ne ndual to ngal wori ker guda la fia ba na ngayni na gut jundi ne duo ka kire o al ine jurule lo ke ne kire brain o lalim khek illa al kerek gimo ka kire nga jilel na arden jaw al pingin na shiten indel la source jundi ne ka kire indel na jiza to ki umniata inni na udonga ho nga si fakire nga jowo
1: ta silbi
0: hokna en namaye oreduo anan king ayenga wenga osingi anan wenga osingi ji gutsi apa azjangaba gutsi abaz jangaba wala ji king ayenga dindonga kayimba nanjusel masem feri jong adi ji king ayenga 50 ingi namad gilom fi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki ledi nguda zinjage ba na arija nasbas maja anan jio alan kwasi jundina sikamal alines fi alanginka alan lompin ke ngudwale karaka ngina kainka nanin usung ile di moroiba
1: ile lomvin
0: a kuinga yanga nimpogu lase ninke yanga lomusung lolo ile yaiba maraji kai surule aljain alan jatule adi jaduji o alan kwa kai na tulele
1: kesa ingang ervedine kurones ne undunes dilole increasing jiki nga yanga nine kimpogul maratu amala yinni erbet kan daiman ko si amale inni erbet a ine alundu ne dizi wazu sen vina nay jundi ne ji mo khawa fele jeri ku nga hengal ni vogul ne ku nga hengal ni vogul ila erbetine inne kuroini nay jundi balan jiki eritu leva kren jay dinne isilon dual gut fiya al kungi keng zenina lom fi kwado gudal herai na ine ji al masalan din sursi ilolen jawti ku nga hengal ni vogul na ayenga jilel In erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerri nga san ji uto to lenga jerri na tellanga le jaba illo sinama do yani zeninal gis gudfalia ko aba illo di nga laiba in sialan jundi jeran kele si jasi gide en kuroya ayenga ni foguna ni sikai kele si kes kalumba fila wala selemang se as kalumba e wule galine nama do dayen barake malaki wala marko maarif ne imbereng alan sing kin awla mang diyan silbiya danjir singo kese asalumba marang
0: kiboray domi
1: ka bayan wa matialan corona sing dayen sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longanan taga
0: kiboray meram duwabi duwane denjingo ela kibang kingo ana kine ba surin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idine ki orre mun kain na denge na buldu ngakuro alan orre dayin lo leke ingal kwanke madog bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dayin tombal kelkam na makinga na dayin beretam kago
1: kois

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenyi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi ya si ososkau ya mwona lompi de ruru manyeja idine den domong sanga sunga taraskenga alduin barung majir ang ine majir aisa jwawa. Ila si marore duwe lalea kiawa. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yeki dengari mka inakawi. Anangari me ingowa sabak basgari msimbele njiin duwe si januza ni ilo yangalang kwezi januza. Ala asuma. Aina kabaye filan filan. Nama kai ngizi ki kang no jurup kingidi marra kwa kien ke kire ngasi yensi kane ne kire yang asi yensi kane ne kien tibonga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idine ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka oda ngi asi marra ore duose le belete bunga kariba a ore duwe be le kya abajila juda janga fuo janga na jela umamba ore duwe ini na fidi na asidi ki garim ha ingal puko kwa le apuka a gini nama songa ga ina kan wudo jitoka ne kai surunga asi ki kang nas utu jabil kebitar sensele marra ilonga san kila jurunga kaingo aba kila jurunga kaingo baba dai le jagingi osoy ki borai na borofatai meram a kainga na mama ina barake na denji ngole a jiware ngai jwal aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayina ke gil bara bara malik langa bara malik in kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge ne kwe ni weti ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfu na paske. Na ide arrisin ya zolomba ayrisin na karisin zatu. Ne jie si zatu jurunyo ille jurunyo alang telfu le belenga kusenga arrisin oba. Inema inenden Silvi. Ne denzil bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli nama karaba ki jagil na tullen age bazat ini ab egel
2: kiden
1: umur tarasa duidi aba illa nama dog digi na jundi ne dora kurel denzil bin ker nama idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kay kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani delling nas jaim nalia alan kiki e taringa kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palang ngi njundi namas anesi jigena tori idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tarika na kilali ne lanjaw as jalumba alburgu ngena kwa taringa kwa kulma letinga na dinga na magal kila karaba ila alkaule na ji le dual kila karaba fi al alaba kire ji ni wanja me al kanazile ngal hoy lolo ila ke ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kaule ile duosi den kirile wo ni si bulling wala kan ni si bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisia nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ice fiaba kin kugin futile wala din ti yingi ay sangi ngiri ho fiaba komol molne jar gable nya alanji jofo nakiki ay karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbin so ngai al ke nama inke na teknolojia den silbi na duwasa fueli ari leuna ya kwel balan jegilza na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay ne mutmi na ki na mutmi na ki ba teknolojia mutmi ni na duo al el mainan ki kwa tong aba kwa ina dorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke aruza ta kay ba sur ba duo bi duo den ngi na men ninjel del na men juwa tu kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga tiel ina ba den silbi nga pai na kwa za e donga kay akoy ba nan aruka nan na gicen ki na surunga ki ngol
2: na juro wa
1: la la la ba ile duo ba na ile duo li ne lo kwa ge al kawe na na ken jito ka ni na ken tulenga na ile ki ma fazale ka ene ile tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ni ja mara indigizi jisigiz arden kawe alan ji din tin jio alan tinjio nama jay altare aljo
2: nigi aljala
1: aljala ninja no gujja bakila jelu alan ninja no bakira njano jumo iman mambal dule ban ninga hayu man yelo ban ninga ayino wona sare inama tinine jio in menang na tin in area pai tin kwa alte bun kenge ore kwa kitinin bagi kenge kitinin bagi kenge ay duola ke intile asaye lolela namantom fingi nasa wena ufago lulin ongola na den jardi hisafia din suri ay atwalin tolela minza ilena mang ilena elalon u kai tulena a na kai jitina a ay ilasi bagilala abay laja ba jitabu ngande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronyani bawi renja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kanya indok baye na koronge en namaki insitaras koba na sasi akilelwa denji tinjiti nama ilaynes kinen kamin aldine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulen tulle nani erinjori anga lomfi ampiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay hillado ba kusele jay idine kusinki kusindu idine lan fakin nama yenge bara a keng silbia to so ngage jidden jidden na dinga kidage walan kwa na den tarra nama idi na duwa telephone ke ye dezatu telefun zatu good ke nen kiriya sagafata mobile na ezatu ile sagafata ya fiaba adlon bazatu al duo ke nakeng burgwa kullel ki duo ngere adlon bazatu na duo diga na ingrisi jasa ayninga di duo elalan duin baldajap ayning asi kila doga keimba inama den tarainus kwasi tarikau na kwana idi kania in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbiata adias keimba a marra kilagena tawra kein marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga se furo fispia wala asan nyenga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawula de injidi na twitia inama tarai a barnga o sogis ko ki borai na dienye diengi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos ko ki borai na boro fatai bara malik dinji wo ne nga bara mustir arosto o sogis ko ki borai na boro fatai bara Abu Hawa, Osoge Skao, Oba Abu Hawa, Bakar Osoge Kibora na Borofatai, Bara Watawa Lugidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoge Kibora na Borofatai, Osoge Skao, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoge Skao Kibora na Borofatai, Mayaram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Bara Mera Mine, Mera Mshima, Osoge Skao, Inela Njawala. Shamsa laki gafalai Shamsuddin ning bara illa space ja bara Shamsuddin Ahmed osoges ka kibora na borofatai osoges ka bara Awad Jasko osoges kibora na borofatai Sterlini Wad Ali osoges ka kibora na borofatai Bakhid Alama Maftuha osoy bara Harun Adam Shogar osoges ka bara Nyeddin bara Nasruddin Adam bara Nyeddin osoges ka bara Atayba Duwali osoges ka kibora na borofatai dongagi kanni bara Nyeddin albel na bago Ferraba orele na fago idi neki nyedin surin kan ajina kana ye niuna de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kai ameram si bo dawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kan ni asikir na dogdi ter ko wirsi donga kan ni al enfago ini na mo dogo e barnga ki borayal sunga bingo a ken to lengang ne ken jitingang na dogi ye na ge kawe ini nama dogo lelang ingwa alang ini kirsungo walagal alang si ini kering diktor kabirati ingko alang kagil kingkwa alang kilonga likogul ilolong aliting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumena kongalekani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kang walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galing kwa al junyungo wan sabay basi long duo biduo ya sa long kinga si kwa na ay giskan niya jago
1: se iki boray na borofotay orre kwa meram sen segi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sisa ming alilla borofa ile yake na kamin keni na to arudi illa yake ngayenge nin kein yeyi illa meram taja zato ei jegil murta ise una kafia a illa le meram foran ko ile lole fagola ila dog digi na ba fago soskau a na mele ngun karo kiko ile le nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kingi idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alli urustung na kilal kele kilala ngila lole kagol kwa nyek nin kanani ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ban na nyei nas in se sabbiten kaw na induo al ilole fa gwa sang kin karaba ila sallo irrena induo ai fiazat induo songa thomas in songa taben enga na good alfia den iya ina jundi na good fiya ngain ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mom ba dan ne jegi a ide na mas no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kay sine ya sede lo kan batama in me za to al ki ko rin jawdi asa ine de nya na mabawon wasin kwa jidwin ko ay aka al ki kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwali mal gidin juro ye he al ki kila dola le swa shatirja nana na maken dola ke kila du kila talaba shatira age bana ji shatirja ka ji sai san usas ton ela wasin gut pale ton ela ne dingu si tonja na ma den ko si kuro ini na mas gut pale ton el al de gut pale ton el in ko na ma yei na man den gut ni fiya na yei na misbanga fiakin alles antileke yana skiki karaba lokerinyela marra induo ala ingirisifia ke fashala nini altuzumi atizo tisin ala elifa
2: elifa ostogori
1: nama impia nama enko aine ngaiba anin angarimba na kirelba israr siken azima na kin karaba awyenge israr wa azima aritulele tulle oredwen keljam aritulele tulle ala jado gisi nima jana ala orrengina na kirei ilen kerin inga jwa babai sulumar ringo banja goba na aba sekil ma jaba banja ba marra asan innelam balon eri bi eri gudin duo dora a kengu do ngaso ngage na marra ba jikil ma ja ilom pinden domongi alan guja idin lom pinga is kwaba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompi ne langwa jalon ki koranga nyet adi dine juel alki jalongi jalon jurun na di jadu akra juel alki jalongi na adi kin audik jogol alki jalongi alki limi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompi ndem baldaines ja abaki ne ja ba baru kunin lejen ne ene dok a osos ka una dok ore kwasis ami ki ayenga en kwa kial ni kwel ye adilal day suru yeto kenga marra kele nak iskangare asa iske indi nan na kenga kanye valgari ma diokri insi wa alquel alan kan wilaya nga isle kele wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kay firi asa firi nga iskay ndem borule na al gudi sikki koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan PhD le kagul inelan sikwa angay ngine nelan kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri ngundul egen le kedi guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inema do digi na kayin ore kwa sang me lobi lole al jay na ilom pi lo ini adi kwante bujang adi dukan ti jay ngadi ska jay na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja in namaskai ngi sammin al longa kille kayin nana kayin ore rigengan tebu ke koranganyet ke koranganyet alan jegil abai la lolya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pia ege nama jiye tari jawno maken ko angin kwase ege ndo ngi nama ese ege ngena nas ken karaba ela nama on ege kal gud ana saki gude la ege ine giba duosi an asari jawa a anan innin ka orre ko bi balonse ka kisi email wala duon ko na kamin ba wala duon den tare ki email ba maranyet ki sense gudle ka kire barin tin si ho abiti ba idin neki alin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama in mat dai surungi nalki kingo na ki surunga se kingo ba kay ngene nen kawe mat kila kwangi aldo kwa kwa kila alin kaminga aba 2050 era alborunga iskeying nanjungal marakwel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia na kila kwa siminsi yani ayenga osikinas kunge na keringili mat koela alandi surule kay na jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jal maden du kake wala jal maden gi kake egen ma ngan kin sial bundina kiol inna do taray awore kwa kise nga kirsing a aina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje koy la sekundi surunga si kele la bay ding iwo bas den sejwa abading iri nyanga onus ji tawajal di na den keringi jerel idi ne la dingi na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayen asan kofo namara albarangle kawngalen kwa yeke wieti sa basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simmengang na kiki bullingang na kiki daling en yeyi zatu ne gisi ila belebeling a kibora ina bora fotay orre kwa songa gido ngakani barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo a kenyen kay barnga ne kiyun a na inen sikawi marra udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun a asan kalon kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai ki sense baye indalang orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal e sienga kinga isa kul vali gutin sabagis vali guti e aisinker gine tabunko utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin neki sense e ene nukta kenga doga yeri songo e dina jalde wingal kwe ele tiel alken umura kilagene kwe lasandien suri nyuyal duwa pa indeling illo lendok nama kin jeldawasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin kwa ki amara garidia ato amin illon na kwe iti rikene ki do bal so nga karte bakal iya nga na abba nga kang illo ina lomba ji din jeldaw apa alji ki din umur apa ilarim menjane jeri alanjana kwe tizi do nga jani kangi idi nejjal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apanga undul negal dinga sundul ba a jina men jamen al ko egis e gisi ko jojanga fi nama jeyne le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio e utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga kernga muskul jang a azalum baka low dio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti sokoto bugwalen jige san wala sin jige ba rilan jege nes den juru len ko jeje via sokoto bugwalen an jegil ba ele jidi woray ba nama ilan ungi ki sense na kwa e songwa kirsin woli lolen dogne in coming a kwe al iti ji aba ilong na e jwelalen yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ahenga abas inkwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilan temelow alji yesis rimmen jaden jeldo windio ne yesiken anjani bizat Facebook abajanna kwe itisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes inden Facebook sikigen kwana kiden umur aye awwal isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dellinin kwe ila lesunga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jan na jaldo ila kwe iti ila si donga jani alkiang ayenga is na ongan na osge e kisi ay ba illo si do kwakul auna kangi ana tarasi ni kwen kagila na dok auna si inkalung alang deng hisab wala gal deng real ye low alang din kwen deng hisab din jaldo ula rigin ati inkwalang erijegil alang din jaldo ula ishara ni al erigene ko alang jegil batullay ba nama okay ajani ba ila sirok ognes kalung ka alki e kwa kidbang duo biduo nasia dogola ki ogne ilos den juru le tarasi ni ngwen jarti e lo bi lo ayu baru idlene jijang idina baru ake mana al duo ke na jaldo wa kaimba lo bilo alba kwa kai kwa ba jaldo kai ingelde angwa ni si jaldo an urukume utonga sinen inan kai alang sare indok no min den ta siri diktor kabir risunga mati ye jurenga kila risunga sa kure ma gena ko ela nan sikin surunga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsing al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayenga nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi idina ko eti den jur biro si balun ko kul al jur fo alon ines erito doga ke bedio den era se dio ke fata na ayeri ku siaske ba ile siase tawunti matini okuro ba sugo te bugwalin nes den juri lentini inna madok sunga eriti asanki kalun na kain jurun wale ka na kilmangaleka a ile sunwa ba silon ala ke badain tina sada ke viana ma diktor kabir tani nes donga jolo e donga jolo ay ba maram matisin tawsiya ta yando
1: e se ki boray na borofa tay urre ko dayin jingo ki alkay na ko alkay yeyna kwa jawil ka wul dualle ne kines kayin suru nas mosot kaw a alan kirni ki jur wala skin kwasi komi awule asan inkalon in real jel dew kriya alfin din sources atulon alin nen donga je ay jil long si king esas di jwel alan ka jegil zato baiski len ngundul ba delega ji jwel a na in nan de taray a na alkiki e de tomba en duoke nan long ye alke ajay jirsing inti won king osoga o wane duala sabedo in real in kriya woji kitab wala ali ko in kriya whatsapp inza to fingi nes kirgul na belal ji jirsin do pingi nes gawata fiza alwarin kam walba dintas kin duong fiyi la dintas ki la duong ayba duoke de tole nes tra asilong a ila na modok digi asan kwa kalnga a kinkaraba altarage na udonga alnyenge kingene ne fogul na kwa jawil kogul a ayiki ko toyngona na manyei nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kaintu skedele tarifie a kibora na borofata ingid long algedantin jala a orne kwa songa gidonga kanni a namagal kela nas kitin ker kaydi a kanyisi ferraba na fago na iding masingden jeldo boda ke bawla borake bawla gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba a illay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mobulo na kiko lan arra taja agin ko alin kelana rontebu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela a na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga giso ngaka ningai idi neki surin kan alan kundu nas kaydidi nas kaintes teskaw osoy ki borayna borofo tay barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kaw bara buru osoy songay ki boragi donga kanni na bara mahammad yusuf dogi donga kanni twigis kawidi bara hasan yeynes kwa bara mawiya dogis twikaw ki borayna borofo tay ki surin kan orren tari ningi donga ge songa kanni lobi lo albi bay na dog ingalom bay san donga kolo marra awna kaynes ki soga tabu kwa
2: kene mbaye shakiri mar ine ding safale bara mahi
1: ay bara mawiya bara ay bara mawiya diris eh la osoy ki boray na borofatay bara din donga njani fago songa gi donga kanni alan kundul idin ne ki surin kan asan kayin jurwa kat ki ne kurgulin alan itka aliyena long osoges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa birragam do jani ko kital ki gisiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen enga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jorga o beleng e mera mila jegila taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor o os ongal indain wasabi ragami alan jago dog na bis domo ngajang alan hilla rimenja na dokiye algiza kwa ba anyanga na irifago e satellite le na dog aba ilong na bungo dile na tarif ya e kwa gidal diele bungo alan gis ine rimen ka na singan kidale al bungo asan in kalung allo digle ke na tarif ya soy na borafatay
1: soy ke boray na borafatay
3: Bibe nes kelbam kain taringa twenging deringing for rang radio le poranyading.

asoge dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoy nal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nage agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dayen jobaladung albatogi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katia ankering wei duwe kera keba alkwa ankering katia ankering wei kin kwa kil fia kwa ki nyeti ndi kinal kele mwala umari nge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kena skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberi keng ke ura kena skwazi tabunga nyeti ndi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi ngi irina eng al kei ndo baro kuzingi nal kwa kira kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kang nis e nyetin de kan katia kila fazo ki dina na ge agare ganinzi fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyetin di fazo na ki dele de be ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tu le man ki tu le ngi din kang na deng ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana deng kwezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ine ning airi na maning ingo nuskembal na wa

ministeri au kwe berenga ki nyetin de bene kelbam berenga jis teri bana bene skelbo dog in ule nama inal ko den kirje mo in u in jameli tongandi in benis kyo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken kengas maka kergido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lompi enzi ala nga jundi ba ewra nga nga jundi ba marra nga zan kuronyi na ayiti na kuroso nga kwela lompi ba zan kuronyi na ayiti lo na kanna lompi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingeing ulal eng songa ndikawen kwa diwonga kila aza lompi zi kiwido kila ziba skira nga kaulido na lompi zi kendora kaulido na enzi kamina taatas kwe ayinin lompizi aizin kiwa nama ni kwa kile ki baraskane lomping beleng baraskane na kwa ringazi lomping nama kikina daro kame na daro kame nama ki daro kwa kile kila kwa kila lomping ke majara king na kila lompizi kiwe na kiyo kile mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyo kile ma enzi kwa ati kuzi ati keing alomping deng un keing erikering ala keing ba inal iding aljen deng un dine keing nama king kwa eng kwa diyo ngazi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundilo lompile bana skole kranga skoli na lomvisi dora kawle na lomvisi skiwa na enkiwa na enkikyo surunga lomvisi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lomvisi tarikawe yidina lomvie karake ba lomvie kenka na dandio ke na e nieske alankendo kola eskirjinga asoge dami barafates amin ku embernga lomvisi tariba kina da balon na kina da balon lomvisi tariba na enis dora tie vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman sota ku kwale naskana skaya asoge dami barafata amin.

0: ina itiri risingo.
1: Ekin ayanga lumping inges palitia asang in kalung al kainku lumping dongakin. Na asang injalung eri ala keba na lumfisi toy. Innelang nama ingis beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusingina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turpangali asamba sarrin jegi. Innelang gis beleng na jiabe si ngwaal abakwin kuwa salba abalama ila lule jodogal kila kenge. Innama gis lumping kurrufaliti na nyedding aljanga keng dendonga keng. Ine nangis dok lompin firjanga falidi lompi alkaraba ki pina duldin kwe afiba. Na ine namas dok imparidi lompin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis imparidi lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jay ng alkenga na ninke nama ninke. Ine namay lompin gis palidi ning.
0: Tulay dok megiram bayin na dogis ine itirik gis inang kelkerja na namagal ine dok itirik karing kain kelkerja mukwa dahin bernamit gwaran zarari nama tumbulan dagdik si kelkam le namagal kainga na dahin bernamit si tabung kare tane dok kainga kain kelkerja mukwa dahin bernamit gwaran zarari na ine namagal si jingo kerele kausini anem beleng kin ayanga kagis paletia duong yani duo kai kin ayanga lek.
2: Ine duo eridi al ubelomfe mbele ze seati elba na duo idi na udonga jitenga zepe. Ine namaye al duldingwe jang uid al gez lomfe kwa alangeleja gela asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui na peme nenja kidi ndilo na bazinjiu kisense lomfe alye al kuringan kuri nyedingi jial duldi jang. Walaka al duli ang. Azan iu, lombi mbele idala iba, azan kake seyinga u. Al seyina. Aba wela san deng firja, ken firja umong, na ken udonga, tulenga ale fi alamba dembele elase se eyi, na dembele elase, ki kuinja yunga tulenga les elengergi ale beleng, laka alamba agil ken udonga tulenga ale fi, udonga firja ngake lala kwa nyet ding kainas, gila kawena seya kele ba. Aba seje al lombi ken udonga firja ngake la al nyet dinge pi, na udonga tarra ngake la ale pi, na di ungis jizi pi al dulingwe jang, nas elengji wo kese lombi se basen jiu, lombi ale kure ngang kure, ineji ala duldi jang asang lombi le seje jang kese ense, na dembele la al kese beleng alba se asang ba jiu. Lomfi alke daldin dioni jisi tewa kinudonga nyedding tabiri ese ala toeba asang ela njalong kingu omu kedek nise mbao na gal kedek ela duo zaza bawa na mpengena salap ya idi ina ese u tabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwa ala jayeng asang seje jayel lomfele kese ense na kengudonga kela alji karra keeljame wala gal kwale keeljame na kinungia jagilaba abas lomfele seje jayeng kese alamba tarasin jagil na dembele lase keeljam na masjiu kese ense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulende jalong na udonga tulenga kela seja alia ina lomfi kwel jial dulijan kese ense baseje lomfi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja basen jiu kemfir jang kage na kentule nga kage algese jizipia.
0: Tulei mayroon bayin nas inan tulei tirisingo uo taba na namagal uo dorpale kawin eyine do injingo legis itirik gis nyi alimbelen kin ayanga kage spalitia duong.
1: Kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi, udonga yidia, na doge simpaldea duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpaldi duldin kweye, yelonga diyang asa lompifin kuro, pirtipi nama mbeleng alyeyi na pia udonga si. Nazidia dok, al lompifin na kuokin, inni nanjuru, inni alang karaba kila si, tarase piana ila le fagwa ali kwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na as lomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin ko enas belen an senga siki orufi na illa na maye na duldin ko ke ngudo nga sai ki baja fi na yeyi na jundi na yesi ku senga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok minwar kwa alang duotu lele janni duldin ko na ma dorajiti na inkamma dudu aba doro aba aba den orojundi albatili na dok inkamma bam aba da aba dari kuro alba pornyonga ame ila na mayi na duldin ko na lompin kuro spiritipi na zidia na ma koranga kernga lepi duidi albas jigeli ya na ma pine mbene ansan alnga ila na mayi nan pali dal duldin ko yi dinas udonga yitia
0: tulay mayram bayin na nama dok ine tirkaring nastombren dan dikkel kam namal kayinga ana dok daing barnami sistu bungare

oto gal nama kuel alang bu digin kerse mo neng kira chad na chad ngal di nama sasua kurai nama kuel alang deng ngal sina songa kerse mo na nama ela aldi ala deng kerse mo nama aldi kerse mo asal di te tukundi ilain na chad ngal di sasua kurai nama ilain ni nas ki jong songa kau bere jong in nama ilong awas dain ti nagi mo dain zaman si agini namas gal deng sabakerse asikir ka ela si nama kerin jong nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga do sutulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel du ari aba kel jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kam belen na ka kuel na kambe dengi la belesi aba kela jingo nyet jingo no dengara jaranga no jagu aba dengara jaraba na majundi

Nas kinsi jengo marang elan si jiwi alangel nas dingi si iriyo. Kila dorasa ji jiwi namakal dingi si staure nja nas iriyo. Kina namakwe ande ya raya nangang dinen diyotsa kwa nyet al kwa ambele akawe. Baila yang kawe asang ilim kiwiya lea nama kera na kinsi si kawa nas iri karya. Elan akawe ba alangija nas duon bele jiwi namaji jangwe na ingena ila duo. Indalande loaybo na ila bele yei alatsa kwa zijundi na kwa derenga songa inyi na kere. Elan naji duo jengo si dusi yani den jangal yeke al yesi Allah piya ndalang awu piya ndalang yesi jeyuna rikerja naziji jeyuna rikerja yelya kila kwangu don asaslum ne donan kila kwalei yela no pingina kila kwasi na kenga rasi irel ela na kenga alangu do kila si den ararengal bar kenga alaga ela si namaye na kwankira asu jeyu dusi kitabu tabules jeyu na rikerja ki na namaye ngoya den areng karang ji dingiral dingi ela jiti dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si jirin jiba jamal yan abay sa jirin ba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulin ngaran kwa be kwa albakeni dok albaski mo dage kiasa nan ma ko na tulin ngoy ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ngeli ititi puans ko na ka ngeli ititi ning ziki nga sigis ka ngol dok ka ko na alki kan di dan zi bele kan nan tan sa ka munas ki ka ni mo ki strategia ta mutariba na ki na men ko alang uritka na ki kwang korang alien kawenes king asik enan kayul alang kiro kawi na imbeleng ara tullen ningu en karang alang kagili en san in risi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas kiwo yeng ka kweli asa kwasi kengeni kiro bande ara tullen karang dharma kawi na kangota kinyet al kengi asa kengana junge bakira sinama mainga sa irika na ba ko toy wala nga sa irika le abus tum ganen dok zei ayanga wenga osdi ko nga tabun bang kumona kiza ta akam ki na kuma na duwe ndarang kayan kwa na anan juge kayan fuwa kwa na anan juge kayan elan kwa na anan juge kayan kurungan kwa na anan juge ki nyet nama juge lea nama kwa kerna kai nasa kaloma nama mang duwe kere ela nasa mbelang risi ale nankerea nasa jisi paliti ye nama skitable kutu mbijini wanjama ngal giraye na jau na giraye ye ba risi na kawal tebi elike ba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkwa ba kingyal kaini asurungiri kaini na kensi na kamutia na remi nkwa nama kamutia na giri nkwa kirok nama kwa ande nga rayanda la karang nama dille nkwa na kagira ele nga songwa ke asa na kaungi nasike nkwa na kengala ba ele si guru la kere ye nama nkama ngal arasai aba ele si gibese kere nama ngamal gimese aba pugo si zi pugo marra ye nama ngama jabal marra ki nyet nama yenge na ki kwe alande nga ratule nkaran ki nkwa kaina kawe na ki kang de nga ra kere ba ki mwota angara insi nama ye na ki nkwa al din si mesi ora dain si mesi ni jiti ala lia ki si measkan ba duke raba el nama zingwa bidi mburo ye apas mjwa ki na dain buru ma zingwa na ingi ki mbele losa kere ya ki kitaban den diyo kiro nama yung kwe na kaya mwota nga zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diyo karuti na otan kwa na nyet koronga lage loronga lage ronga lage nyet na mwoto kul kutube nga na kaa indanang na dogala zikungi ti nyet din ilayeng alang kikang na akunga po

bela kuing ala na beng kil magisimu yara beng nasking udong akil pam ki kaya yang azit tuling ezing kago nakim udong aswa tarazge nakibaray namo yasing ingwa tuling hindi enjago yesaili kisolangan bele tarae ba marang yang kuel asanji din kilma tulle na din jiru tulle na kin tuling ang asajaw ya yeswa riay belo na yani alukwa ki bilang kami in real al fira yung mga yfira tapang insan arena rigudangi lakin doktor le basin kie yani ani ao lakin ya isuariay no udong aslong u asaji kilma diyo julo o yel nas jing kiding waji jabung yaslong namin idiyong kuel asola yung kami lokat jasada jing kuel asang yasi tarazalong na dugo isang wa ji ala jel na din bele jirsin kwa ki nama elnas bele di gufya nama ki bele udo belen la hen ki kilma eri kersi ki ila iya basi wil na ida doka la jel na din bele se jirsin ase iya se jel na jirsin yabal dong in bele al tole na korona in bele al jiti nama in min din belen den gwale yabas min iya ji kals gwalan kajwa nama weseng in wa kuimbar nga kikie nyang jiti ong roboro tulingjong na tulingin din niya ko dahil niya lang sa ako isi ya na iritulli na idinis unong kulfi din tong nungugis kiri na kayang dola gis testes vi nanggi jikwel nanggi unong asong na ini na may inkwel alang jiesi kidiin kilman tayo yun na unong akila ko sirang ala kwa kirang akawe giyang zikirin jawi na dok din ti nasa jang ini dal din di asong nga iba bas dok ayang itay yun naman dok janni na may inusi dok kirin jawi alang si kujaya sur kujaya aja oba wala ya si kujaya jundul ba wala kaman kujaya nja u erjitin ja sa jing ya si jaw belong sa kindola kila do kila la kintong Fatima yang si jaw namaya kuya Fatima la jiki ebang na ji dieng ya si ayu erja yemen ki nui na jigilo patlong abain utole ala fia ba namaka ingis ami ya udu karbatole ngabe de ya ritole niki kuya sang kerren ki kan juro no udun ala yen kawe kitaga ankaba na ya ko dios bo diola asakire ba kitiza shur no malya kire no wel lok yang se ona bugika yen so to lege ne dien to linga ba ziyan se to leja yen kien ki mam fatare udun ha dia gizinka na maningi ninja hoye ne sfir jangatie na na yen kien ki mam to lege u jiti se askal nga ba songa na na yebas lonka doing in nai alla ini kier asa aimba nama im ko jiru kala jana na rejalu ya ko ding dolang abasi jundina ratan abai en nafago jundina ratan aba ri wori tong azaba jundina tim umeljay dia nama zwa jenna zwa filaning abba o filan dan tong rin rin ala ke ba abai lon si si ye na doglo san jalun ding filaning abba al denje periwuri si o taringa bar burunga dia ke ngulo nga dia ke na kwa taringa kai ba na kwa rije bas ke maru eri tilal bas dene ini ro yi pelonga la ngisi begiya na jam ki din timan taya na kama ko joja ajaba na ka kil magi simi na oto kel na kin buduan kirsio na maka injir go suru gi jundi alan ki tolle kan na tolles ko na surunga sis tulin ko na surunga sis tulin ko le di ki ayininka del dindiyo ala kansur na innama yung kwel iyi kujujna ke alanki juru karikawe na iyi dinas kayang alanki simi uko na kidagin futin na kwara kamba asur nga sis kujujo kundul o kwara kamba al kwa mfi nga kel nastong kundul ila nama ilong ala juu kwang dinjuru toleba ilong ala duo uru jelna dayindiyo ya uru dayindiyo yamina ke bas lo suyel na ille suyel na boru suyel nama kia kwel balangu du dayen diyo yardi. Kiin kwel ala ntong teyo. Jine dinya na kiin ala na kiin dola. Na kilma gisimwe otto na dayen tinsi agi. Na abelong nasji kwayo jadea yeng. Daya radio samar legis illagis adenja. Ni kiyo gijimu ki diin ngukayang. Ni kiin kwayo jangukayang. Na kibar kaya kuing ala kilma gisimwe.

0: den sursis kayin ne in tiel walagal ne in jawriti in eri innan ka al aw ase maranga ba jeyin an jingo din sursi kulluma yomal jang ba din sursi in jamin ase jang na duo kere undul ba al yaddi la sunga daki ay san gisi in kwa jitaran in eri si al janna jaw al erdike ine no korron ide abas innan jumana duo ns innan kwa basin jiu ji al jawya na al jiyo na kel jam kwa na mabarin dayin belensi na kel nas den dormi kibara kuluf. Na belengas yani kelasi jamin na din suriji injol wale nan jang marang kela kwa badari ngwen kwa ya jises kamya ba au din belelal jamin ayu belena jwala nan jwa anan den do ngereng sere jellil. Aye kienes ki belenga sifingi tines gisi ken kusenga rengen wala kila kwal kien ken ala arra kai kondura ba onelia kanyana loker kila belenga si ya masalan gisi ki kila mirai kalwe kila belen deng den mandara kalwe wala duwa kena isi yaani ki nguwa tulenga kena mpingi nesi nkwa ilo inang alay bali ilo ngalang inangi wala aye apaji ilalan duwa janas jayin na ki na ila bamlia jagoba mara tujibas gain ding bele walagal king belengan kem borasi asgami ba kangi idi neji duwa jumo ba elen gisi jel neki alkan daldila ba jinjwa al jijang nataka ke gafale al jijang na ila lolen ka kire jang din surisi was fieja na asigi din surisi fieja ila lolen au na jawngi na din surijingo kullu yom balbaka ang nataras ang nadua gama altarasi. Walagal kullu yom balbaka ang nusputong akinsi ano nadua kere akibasa lo. Isi hideban jawangi kaji na imbele sunga iyangang kwa si. Iyangang kwa. Idi na iyangang kwa. Iyang uto adi askein walagal kata atang adi askein nikikien suranga kawe. Na iyendo askal nga bakayina kawe. Marang ilal al iyang kwe ilalang jumong na iyang sunga kain kilalang. Alang jumong naman selang kwan tabung diyan surisi indalal lo. Nadog yani ken kuro kwangiris yani rengel masalang nadog yani deng ye nungsia loba ila deng nuin tabun josia lo yani jio toal nungjira na jio dara na skwa nyati ni kwen kamye ila ba jiba njelun kalas dui nuin si otokal amina kwa inang te simo kamye al si den du simo kia walagal den nungin salado al tole kia ila jibas jiwo ide di nuwa simo kia marang otto abas nun jironas dara jare na kwa kamme wani sindal kany na sari jironas jare na kwa kamme wani sindal basin jiwal manatu al koronke ila lole ya nuinde sabba ya e jabande sabba al koronke numa ila nguine skaying amin al au ne ilolen sunga kainsi e kilo na kain kilmangas karin kawiti alan kawngiti na kolung ilole ka ay lole na nyoke enga ka ay lole ne tabunyo kakai ne inang a kari ne ka inang aba ila alkin kamin dainung den jamsi walagal dainung den e siminsi albaki ganes kalung dokera la ke banesto iloleng nama ing amin alang sunga dele yani kakire gen ne sunga dele bam kabung ne sunga dele utonga tullenga ka alang sare lejato ki inzikaim alkan na kaina kaw na alkyu abaki na kaw ba keljam kwa kisense inkingasi bai sunga gi e keringjawidi nangi dujawidi nangai jundi ba alanki ki indorako nama ilange sakai ngami al awnes kalun e jial janna erjaw deng siminzi aisi jumon den tulinzi aisi jumon duola enes kwa jise kidin suri jiwo ila duola kyanes gisi ya ki dora ker kwa kenyar kawil dora kyanes duo kwa yani ki ay dora enes kwa yidin neji abajwala san ding beleng deng siminzi jalon walagal den tulinzi jalon lazim nsinki kela koranga addi lenja walagal nsinki kela koranga iri jagi walagal nsin deng mitir ki kela koranga jabun asan jalon in beleng deng mitir al kera na al situnga na ay doiti na kangi na jinjamin asan mitir jabun ila lole yama ila ngungi ki alkan dayng warre kwa na surunga si kikin koranga piya kaw walagal surunga si kikin koranga kabung alang utka na ilo leng sunga futo karing na alsunga tekatini alanki iloleng sekalung ding e borang ding beleng borang jamti ensin jumang king ungale ni king utongaleng asagi jergiti atingis dua kwa ba jibasin jumang nama ilang ungi e neski gabala kaming alkara neski ngo nekai nga danjaring ine nama dog idi nga kyanga ba alki e inangkara alang eskago balakin marang kago gising dan bele baki ye neki dembaran dormide rikin inang ine nama dog kanga ne inin kirtinga e kain bele ngang boran jam na kien utong ang irin jo na dien tulinja e alki kain surungay na kain e utonga alki kan na kao na den jalung na den e tabunjo na kien utonga na kien belenga ne keng e jalunga na deng e tabung e kakiringing den sabba kakirina ma ines min balan duen ga lolo ka to al kakira ang na ka al inang ang na ka lolo kakiringing gis min al ki yani dain jaile ki belenga simo kanni ne ki belenga tulenga kanni ne dain irin joki utongo simo ngage na e dain jain kisense alki kan wore kwa kikumo si sasu dan jumo ela sa kungo wala kain belengang e dien tabun juas kani ni ba tabul la duitia kari la duitia wala kain udong alki kain ni kul uringi si na dua kya ba sang in kwa bi al dora indi al indora terere bo kwa kul ba kien belenga kien surungang simin kweli ni ni kien masale ng kweli ni na maski ngasi in kargiti ni egel bi alamba inambo na bi alamba inambo marangkia sing inang kalingi min tori kiwara kwa dokina asing kalingi ba kalingi sing kain berang kain belengang kiyong borang jam na do kain utongang walagal kain belengang tabunjo walagal kain belengang diem bakhi siwa sing kalingi ni ay sing arrakaw na ay ning kering al indim bele oto iri nya nga na ina al kering way nga kibo kwa kanga al lalabas na kanga na ayyuwari yani sabana duwiti ang yas kalingi ba marang uwa siski barka kaming idin neki sense ki ngwa kilo fuka nga kiyan si sason skige. Dien jiga yasa yen ki nga si kige iti kwa nga kya ba. Nama ye alin kami nga ji abajan kisoka tabu kane duwe si zulme njaw. Lomfi ya lamba kiyane ke lam tori yani ila zulme si asa majawe. Ato jagil ila zulme yasa yen ki nga si kawa yenge nama dog yei dien sabange rado nesto nga. Marang ki ila dayen waray ba kibo kwa ila lomfora nyat tini kwen donga to kingi. Nas do kien udo nga e tolleng in kargidia na asa kwa kargidia na fora la ri la songa beng. Idi na ri nye neski nga si infaliti e bi oto le saare le jato fora bi al kwa kakiri nga bang na al iri banni na al bio na nga sa bayi na banni. Aso gzami fora kwa nyat tini kwen al bang surule au neki simim bang neki tulim bang au nadok si utonga si inan tarasi ni kwen biwel au nadok kitulin kwel na joengi baye neski nga si e den si ele fegel na asogis aming kiboray na morofatay na may dogbano halaga kere na inga.
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفوننا 0535-976-55-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية أنوار كاشفة وحلقة الليلة مهمة جدا جدا تعالوا نسمع عن القبض على يسوع وفي حدث مهم جدا جدا حصل دعوة لك تسمعوا

0: kaingos na kaingi titane bar nga engis longa sa tirik konjolari nga kang kunyirle baso gis abadok diele arka fago ba nama yene singkami ngalan tabumbe tusing bago soga kienge nena yene schooling indio kain soga kan na kundul na kain konjolan kirsing otoron nama kundul alang dok ridigin kirsingo alye dambelen dembalda al iri rimmenka na kena longiti no maran diele donga kergel alan duo bi duo rimmen pia nasfago dengila deng kilman diong alye illu abakila lansika ki ala mata bunko na bakila lansika kaba wala gal na rimmen kaba alba illong alan konjola kayin na kwale am fagulba nama kwel duo bi duo alke alan illong alan deng si rimmen pia nas orre fago nena alien skin coming diraye asa samandule songa simoyi abas jago alamba orre jutumoki na tabunjo kangungi nena alien coming alqua deldinga kiengi skele na tabakkaye na makento lasi kabena starikawe na kenku sengasi na karul meranto la tabunje ne king ala donga jani na malia karin tajagi kinga e ina danji musi kagil
1: para fatay orre kwa donga gani alang tulebang lobi loli albang kiti na kerker na barunga kerkerle unagi mulu jano kokul baye inang alsi abalumba na kela sikerdok asang daim bera tabung kago ila namaye na kwel asang kando na tabungko na namadok banogi na skelkam aikani alansi kasi kelkam jago
0: asoy miramtola na kwa donga jani bara Abdallah Adam kaka dongo sungani asoy na borafotay na jël na jago awunes wuki borafia nama kwel alang kairay ngale ki borakang na day ngore tumu ku boratumu alang kido gilong alang kwa kullo ngate ngale kang good fale nama kwel ayidok ala remember ni na day mbele mbalda aliyey na ine el na rimeng enga nama konjola kay otong ken sogale konjola sa sungage na kayin aliye na dangirike alilong na korfoyi nangal ireke nam balake nang utonga sasonga ke nang guti morinke kinmay kul kingase yi nay nay nyewe kin dieng namay gal jundia na tongan ki tongale alkan ilong al konjola kayin na kila konjola nama yeines kingase lodiga jigitia maran konjol bi konjol siningin kwa al kerkeri wala alko mashakila kiria kain tonga kitongale nama marang kerkerge marang kien julonga ge na songa ke koranga to kirgeli ine danji go namaye oto na imbeleng illalong al illong na tondio illon na konjolke illa songa takatini alanki kong na dayon konjole le sikulo wala illong asankwa tawrakel neskingasi ila konjol sikagila inna madanji dembelen balda inna inambelen na nama ko la dan duobi duo fago na rimmen fiya na kel ayi nakin konjolasi ke ka koranga sin kergi na ainin kokien al illong al daldin diyo kan na soga ngaliyi na dayngo radio konjolasa songa kay na adias kay ba merantolla inna madanji ngoy na inambelen ainin ka kin konjolasi inna la lanka na kundul illakalu orre kwa al ilong alan ki du kong ditering day kayen tong ki tongale na kayen utonga kay na ki ka na kayen konjola sikile kuro wala ilong alan kwas palkel asan kila konjola si yem kulo tabunje manjar meram tolla
1: barafatay na dog jingo tarasin jingo wara kwa kise baye inang al kang nas kousinti na tabun kanne ine na madog jingo sunga tagatini idin na ki kokul kalonsi daing bulinsi udong kit al ki kau daing bulile bulile inke aba ilong na erike

0: yen kwa kila kai na badal ni ku baru di o kai na ko jama wala gal baru ma ker ngala ke merenge ba na uto songa kai na kwa skel ni ba ila alien ka wengi ila tile a songa joengi ke nga idine ilo ila ri ka al oto ngalon ulo na makem bar ngale duiti asan kanyi na kulun ila na maki dora tulle kwa nga maran ken na oto nden sogin oto nden soksi kagil e ati long na rike na jiwonas duwo kersi gwa wala gal ati lono ko je kai na jiwonasin gwa asan ko rumati na hadin tinile do kwa kai nes kai ngana inan ka wai na torigin ila marana ma wele lan inwa na asige yin otin ina la lon bana waringi ati kin kwa inji alan kundi e ban songa ta gatini ka ngina kai na amin idina e ri torigin ila aliene ka hasi wa torigin den tinile kwa kisimiga kai na doksi inkain belele sa ide bo halbas ide agin maran nanti nile inkamin adilo al erigel amna ji e wala gal ne sidin akerin iba maran ile dilo al ile sikela mi al den akerin bu mungkin ni jumuna duwa ker zatu bawna genes lo ker fago fa ilo na makoy la lan kwa dele sunga e ka kire kare alan utonga al kayin asan kirra kuleli anin kwasi dorola baba na makirra bon bon bulo mara atin kwasi dorol bana kayin sina do bi botay ngalon bulo do kam fulu mo ba ila u ilole na makwele lan kwa a ribeeri na ke na jay ngana kayin sasunga tulle alan kwa kayin na ko jama bulitia ati tonginge ati tongin falge ati utonga kidge alki kanna kalung wala ala kalung bado marangke sense ba ilong kilman den tuling na dokalan si duo kilma si in timel di aldin kilma tule anin kaariyana bulong kilawdo gisay irtulba mugina ne ko mitil na wo yusuf si kagil dokto bungere den kilma tule ken kwasi yesi utonga sungang kwa karado gaimba jegil ken kembarnga nama sesi kasingi ujiting marangke soring ereng nama lomfi nama kavia nama tole yang ada yang soring ereng. Kesensi unua utong kita lkeing tongin dio tongin fal alang sing kuaki doro itker gitia alang kuasi doro la kaweba alang injua aljani asang kuakir ngasi doro aljani kala nasi ilo usu kulul. Lore jia basi long ilo tile ada bal belesi jiana janyo. Jago.
1: Asoy meram tola nes toisi ki diwo lo to jirgo alin jual torik bullying anga na alkwa ki longale kayin na may lon ninal surim bagi kenga nang kwa kile lansi kawe na magal jel nes gal oton soksi ki sok toy ile si jirgo asan den tal den tille al sunga tarai abakin gwa ile sale al takatin genga asan ki kwa kel na in kengi lalanda en toyin kem konjole de kingi idini matiba kwa kilage ala na tongin kwa wala gal burun kwa wala gal tigen kwa ile rinmes ire agingi lo kera di tiba marang ne men jwa oton den sokle al sunga sunga takatini alang matiki kino watangale ting karen wala gal san suru takai ka ngungi na oton sokle aba in jwa asa judwo mani jang wala baras jarotu le jang na jel dok nen jwa lan king otangale jinge kela otangasi iri ajawrete ba alji jani almati di ngubuli banjum mon kela otasi nagal jenal doker ewar in namayi na takatini na sunga tarai namayi na kwel alang orre kwa nyet al banaskel bam na albalu ayi ala remember ki ilalong asang ilaton tintoisi nina samberam tol rigo kel neske oton sokirgo torik alang kwa kawi ilalong al kisense abay lono kwa kele ne kinga punga kele na kerie kwa kaungiti anin nang kila kwa si bagi kawe ke kila kwa ndora ki abangan ndora ki iangan ndora ki mamangan ndora na duwe bi duwe ile risib il di embele si bagi fi ila bele kalas ire nama bundi inalang namas agingi marang oton togle ilalong kizata alkang na kwa kita algal kwa jurenga na kanikina ilalon dok yi yendo kasa inalan kirginga wala oto sokere kwa kila kwa pungon belenga kila si anya kala mamang kinkikin kila si bagila kawe wala dok kefele nina na staria kawe ba in namanya da sunga takatini nema wala lamarang alkawngi ina beleke na

0: tolla ko anasa songa jammel ko ne ingwa bien non il don ko asi dorol ba ne ko asi dorol ba ne kele ne ile tuge sigi skulul marang awe bigen kil mangale abuel ba alam bulo daga alanga fulungo ba daga alanga fulungo ba ine na makwel jingo kene ine kurel a ore ko anyet alkan kari alngi kinga jundi nak ilong alankay ko njolesi kulo ati ilon ki ditinin ko ati ilon na ile eri akeba ilalon day ko njolensi ki alankon na teska wala yi ko njol kay sinen tabunduiti ni nake ka andora al duobi duo de en sursi imbeleng alkam bay daga ramadidio yi ila ko njol don ye fulungonan wala am fulungoba kaninka alan kinka alan ko wukon ne ele ko njoti gulo meram tolla ati inkwa alan kon kiden ditini zeninal gis enjoa e kila kila kwa kini nan kawingi maran ton sokle ting taray nima ko ele alji joa na enjoa o ton soksi al ilong kila si kul dor alan ka gurba asan kwa kundul ne singeni asan kan otan ka gila lan wa ba kiya ko ngoba alan ki gulo nan yengele na ekol ne kiya ko elba kayin kilmale alan kulwe ne risi dok ayuri ala ngaba alan ba jato je takati na songa en ayininka alan ki ngulong alan kayin ota siki ki kulo ati tondiyo yi dai ndet ni alan ki kon ayinin kon asoy tabunje
1: e tulay ilo songa e jarin kwel alan si ko kare na dok jitir kwel asan ko kitirnya a songa taray ba marang kwel alan kene indeling sok kangena kayna amin tori iratile al yena asaka ngana deng irsinga iratile kwa utonga wala gal e jaldowa akayin ba asan kwasi utonga infulol inanang in kwa ba inan kin kidien jalon allon vivia aton sogile nama jaldowa ele na uto sa sunwe inyi na kwa abaji juel alang si riajeng na asan jengiwo na kinguto nga doreja bang sasunga jia. Marang ina lomba jelde wingal ela alang bas donga jang nama jel na ho karaba ho nga jolung na dintin si ki ila aden jau. Iti na ji jelde si donga jang na ji kasiba si long jesa gut donga jang. Ninal kwa torik taben kinde ni na kani ni alang guta kawa na lo karale kani jisi oto na ma enne din gutong bulong na donga gi bulong marang gi joto en alang ja kangi idi ne ji insi asa donga jang ne ji songo nga jingiti na janines uto akira singa aru jau al duwa jingiti alang den tarif ya ila tile kalsi jiro din juru si janyingi ne jagil ati rimenja ili nasi njwa alsi koja jang ang ayining ulo Mwenjumong nes bungo, abajuel alang julo aldik o izana, abajuel alang jirgo aldik o izine ziziki inja ngerigen. Fa ilo alang, abajijuel kisense alang dinja ngirije, ba au dinja lewe nse asa donga jang, nes inje ji alguti nes donga jang. Asan kie karaba ho nga jelumba, le dinti nzi ho adenjaw, neki lulu na to basin jaldew do nga jang marinji kahina jaw as alumba wala kala as alumba abas din tong dio ko je jang jang atiki din e forre atiki a kiki tongin ko hangi ati kidin tongin sitini atiki ayi do ngi jaldew yi leban jumon den julo nan duole do wajo man jumon jaldew na simben halanki de ora tik o is julo marinji joyingi la ila losi wala jurgulo la alan si injalun ka illo alan ulo alki inangi na injal da wuzika idi nga sa ambalam bus duwa si dilom bot elo na kie uru kaldi nas di gaw iswa na ki bara di gaw isin kirsi wana mas agingi lolo aba injwa al jwara san duwa si dilom bot jelo matinin jingo jingo aba jijo to yung alan ki gudan doraja matinin jingo dik jingo jingo nas kidin ila jirgingo kayin wala gan nas kidin bele ila jirgingo kayin alang ki dora idi alang ila dual jike birsing alang ki ilai ba alang nye insi iu asa jiko jojang marang neki dora idi alang gijisi lodik leng nyenge nama jo ila belende mbonde sina usigende ki injirgo alantaga din lo ila le jago alji injilo yengi alside lo kojo janga alinjulo wa illo siro una seret kello dele asang inkalung ki gut alindines don kamaren ki ala ko ato amin illo na ko ngone kagila nyetti ni ko en duwa ke balan in kwa kajal dewo samba ayu barule neke atingi long nas jami nga jambo kwa bata ben kindeli nga alan jenes jeldo era jeldo ilan se jundul asa kwa kul ke na modai wala ilangi nasgi a dele erike ne jore sen jiwi ne jisira en via sokote bugalen do no in usinganka kise riya ke bal tarai wala ariya ke bala fulimba abas duwe ngwa kasa ariya pa angno toying naki aneski kwasing alaga kenzine yenge na mashakele genal uto yengalong ulo kasibasi long ilo duo asa kain deng ereng al uto wanko inafo gulba ariya ke bala incoming ha ka alisi ariya na uto yengalong ulo lolo eribi erine ke bas gulo ke hata urtutu ngarok ange inu eribi erine ke deng julo al ke na fuling na kaang ni jinjami jura zakeba fa in losi una kaangi na tulle ni kuen kagil na una kaangi na skering utonga kayin na ki kaw wala kan nasgi jang maranji ya siya zigalumba fa kibarai
0: asoy na tani asoy mirantul aljel nes injaro kisi ini jelde windora den du seret kello na in jelde winde den tarile jimos kan na kayiniti arandok dengin kirsingo namas bar nga si kul aso aming bara Abdallah Adam Kaka na bara Shakir na bara Tayyib Muhammad fwa kul gidonga ani albel na ina jamay remember bara Muhammad Abdurrahman Abdul Karim donga isunga ani dok aljel na ina remenja kika na zgir aso kaming na day nga so dile na dayle na orre diyo bara Alhadi Ismail donga isunga ani aldog jel na jago bibang na kidbang al ilong nas injel in radio si wala galin tuske si lord bago na ki ray ngage kasungwais at aso aming alba nabundul abu bara abu antonifo donga sunga ani wabara amir abul gasim doge donga sunga ani baru bara bara Hamid
1: Habib
0: bara Habib Ibrahim donga sungani gut fali aljena jago donga sungani ki bara Amir Abul Gasim donga sungani te bumben na tajagim ben na remember injingo inalong alang ilong alang kikayung otanga sikong da entondio na kulo wala ilonga sang kwa kernga falkel neskinga sikayung konjola nyoke kawa inema sunga takatini alang kikel na kain surunga si kingo. Abaylo na kain surunga siya kingi ba, na akundul bala rimen ka barnga taga tabung anko ba. Kadonga isunga ani, ine nama jingo ke alkel na jaldewing den jingo. Jaldew, ridigi, abaylo na skit tulle tareja, basin tulle ngale fago, marang abaske tulle tareja ba, basin korong ngale fago, kundul alandeen diye jingo karang, marang asan tille, koning ines kain konay tari nga kelkam, nemes kayungo na kayinga na jeldewin kirsingo al ilong na digis mani enga sasunga wala sedik si enga kwadinga si rikerle sunga lorigan ton dionim bang na duo deng dem jaro bandeng telefoni yi wala yi akereng ton sit an kirsinga ba wala kwe kedem ba an kirsinga ba wala kwe niu kedeng abba an kirsinga wala kedeng yi an kirsinga ba na ma el na ikulko maja yi na madokel na deng kirsingo na madok ine kel na setting kuro yi na skayin kona dia kel kam na ma kayungo na kayinga in na madok kay na madok ilong al konjol digi na sin duo erike marang afulel ba ki yi na ma in jie kikila lana on na ma ine setting kuro bar nga na skona kel kam na skayungo na kayinga

0: asona tani aso a tawumbe en tajagim bara hisen ya he dongo e sunga ani a aljel na jago a kise a kikwel alam belengan tayanga kirsing orre kwa nam belenga kita kirsing ba algis kinga sitte bunga duiti aba a bara abul gasim a dongo e sunga ani aljel gutfali nen rimenja awuna ban kundul ki boro fotta na kayenkel ma fotta la ala ngutka na sursi kutumo marang abay long na skel ma ngam futing bas paaj kan sag na en kam boro fotta na akundul ba kitte yanga wala gal kayen tongan yo ki kel ma ngante yanga kamba ila baye yi na sunga jiti na jutumo ayba a nama jeldewin den du seret kello na jingo ke na kerengel a otoji jeldew si kwadinga insike ngal kien kuroge kwadinga insikein alden jaroi kwadinga insikein alken ota kulye rigel kwadinga insikein alye se jundi annan koel ala risingo maraning el nake jelde windora risingo ni na jelde windora ay oto kwasonga kein asa beleden kilmake bangel na jelde le rimempia nemai iwar nemani naskwani kiwa nasinga kalnga baye induo at ilong na ilong al yeskil musi moye anang ilong na bele zalingi bangi el na dinekul iwar ila dog yelay ne ila ila long dog al dog ilong al tongin diyon kyan konjolasi a al bawa no kunyir leja kunyir dalil de nyet na dalding kwa nyet kagile ila long ila dog al juloy duo sa kede embara na mune mungki banjel da do jumuna kunyir leja yi yani otanga kul kwasi na mas ene nganina al kunyir yeyi nas kwasi kiyong otanga juli fulel wala kiyong konjula ji ila yele ina in do erikir la ina el do nadain diokari wala a ilong in algis kingasi otanga fulel wala gis songa isfi kina ma otanga ker ngage bar nga al kindo no to kingasi ergitia marang kila otanga aisa kingasi ergitia kitage badaile arringe wala ayla dora jawitia wala aisa kibara dakifie wala surinjo ingileke wala dog inalomba al surle rumungis undil aliena kwa ngame ngalbel na kwasi ko na kibara rummen kaloto na kaungia ile ririn aising elba kingasi a ni fingi jeldewu a tongdio dundi na kwa zata kirsing ba longa dingali na kegul ile rilay wala ile inyei aliena long ni na sa du barasi dog bot arandu kelel alan kiton dio kan orre kwa ne duo bi duo yi kursi nga lotok na lodi gam fiti lotok na ma duo kena erit fi na bara indigi asil lomba hani ken nye lege ni ki njiwi nga lege ni ki nan tabula kanne kwa songa ge kise ni ki mani nga ki njel dewe inyi ki ti mara ngalang el ze nina alka toki meram tolle kang na zi meram tolle nzeo meram tolle ka aile mati dingiri kilma fi yei wala gal asa eri ang yaki kaisa julni ayni ngulo ila risi maranin ka a maranin iri agi na kunyir leje in nyala ay ali long alan kiki kila dora ko kwa ninge na kila lankay ne ila jay lekay a dodi ken nan dem barang iri yalke ton di okay na den iri kilma fiye bon jumo ngel risi na rimem fiya na do kunyir leja ne ma jundi na kwa kernga kay induzi kasenga ne ndu ki kige ne kay na sur ki ken ma ota gi na fi ngene nes ulinga abajal alan dozi jingo je ay en kayna jaw nama yi nama ke dora ker kuro inama is ilong nina alki ki sense day njele kamba wala ila dora al ilong alan ki ki ko ala ke banina sab meram tolla waringan si mitil el dure du nyusibing ka gis pulni dele na kaski witi ki dele wala guresi alka wala dombure nga kinal kaw ka yis pulni tiya na den tulle ka manin kwa ninal warian siyero tin si toisi elneski diwo rigo otanga kine toyage laki maranki dele si otasunga ski witi kinge si tume kinge jundi alanka kirekan kinge jundi al toka kuriti alanki dora jawitia marang kalun sakele si awu jelde usi ninal ye kwa na eriti asan jidele eritule jiwiti asan jia jalumba abajingo ye tulle basingel marang abagal fuldung jawa na toka juro yi nama jona itugara nama ini itugara na injenginga ba keringan injenginga ba taka apa sada jamba kinama yenge al sunga konjolage idini na aba kongo den diune kegila ilong nina songang ere fiyenga ge nina songang ere fiyenga ge yen tulenga ke ines adya ke imba lengi maranji kile tulenga le janela namadeng konjol ay ne kibas otanga ita kande ndio na stare kaw na skerang asya kalumba a meram tolle na makwel alan kan kirsingo kurun do njawi ate ilon na kiton ndio kan na ingwalan duo bi duo keng isi den sabang isi itir jundi na barang ndio keriya ate ilon na konjol ke zeinina lo toki ngwa aliyi na dai mburu a dai ngirikin konjol ni na kinkin na ma otanga songwa gina stemuol oto ate ngwa na guti nang dog erike renga ati tongin diyi nang erike renga ati wajayi nang erike renga ati juri nga galangi nang erike renga kinsi ati den diyo bas kin ele yi na kwari nga galal lo na boru nga kernga le kayin yi ati tongin den ken songo nga gal jalan den diyo dog erike renga kinsi ati na lo balang itirik duo bi duo kengi si jundi awalan duo a katab rokonye fi na dembara siki katab bonu surro kepel ila lole yi ne kulin kamin alanka albaka ang na kaang na kelesikaw kitaka kin konjola se aining kabun wala sursi roi singkap aite bunje
1: e barvatai
0: alko atanazul le kriya wala ridike ne kriya ide
1: e asoy nasdok inang taraz gago na bar nganyetin albel na bago dongagi anisunga alanduin donga diere fago asikir na dirim albang na inantaras remember ferraba inalbes coming sok bisok alam ferrabau na bundul nesbau giti ine namadok majiram bain resimo sunga na imbereng alang illo sikagil aliye na du njaungi kaminga walagal bagi kise bagi ken koranga sungage ne uto sungage ne kuelalang duo de gutfia asang bagin ken koranga silong kangi ne kain na ngami udina bagidi ke nes e jige ke ki jurnyo duo ninke ne jige benes apanga baiti ninaka nina jundine ilole irsingo
0: tabunjeng
1: na tongin kwa al
0: kwa di enton dio
1: kwa di enton dio abon ki ammo ato bi albela
0: kwa mbaye zato tongin dio ki kwa al nengi kirse mo zato
1: benes kwa apanga baiti au ilo na mado insike abo dendi ni runyuo denyi antong ammo na dendi ni runyuo denyi antong duo bi duo denyi antong runyuo ji asin jalumba den jurnyuo italye ki den do runyuo wala yasi lomba di njurnyuo idalji jurnyuo ilo nama kwel bimin war guta dinga ka inna mberenga alam kwa min war ilo sisu gut kawe ase ka inga na au sur dio akisingo wala gal as limme nga ki imba alam liya suko tibukwale mkojo ya ka imba kang ina inka minga alam sikuwa ilo sisu gut kawe ina tori banka ingu wale ka wangiti ina maninka ila tile mungkina ni njure duwa si lomba na makiala na kabene yankwe kanya mungkina yankwe na saas lomba na makabene juru duwa kanya ila jayin ala ntabunje wala gala ala nyeng diyan jayin si kayinna masi nkagi ane duwa nesi lomfi kerkerifia ila namaki badaye mburu diyo so nga wari ala njumona au minsi doke nga kayin yani mungkina njumona laki marang itage matini firi ndiyo osdeli ninguwe njarang alfiri ndiyo osdana de kila kila bagi nga kila anye mwenye nga tizi na os kila anye ilo na mado kwele sang inkalu kia kwele bala na jirgi nga torigi nkila wala gal uto nga kila torigi kital tule nga ke auna kabuna kain jay nga sina kain suru nga sikani kital koro nga ke na ilo nga jay nga kwele alang utka nas ilo si kayo nga inanka ang aminka idi ang aming nako jojo nga kinsunga alkayi na tongal inang kerje-kerje inyi na ferre inyi na kerkersi inyi kulba ilo tabiri bas ilo itinni na kwa kuto yung alande nga rakuru. Ila liyal bela namas ay duwa kide yung abang kori kirel. Ine indus kide yung abang kori kirel, indis kide yung abang kori kirel. Aba duwa toko bungo ba ide namakaya nga. Ila tong namakavya, namafoya. Aba gal duwa toksi denkil mo borayen ina itin duja wi egel namakavya nama fini ira tong lagi balda ger marandok banin kai basi maili idi neki ka gire nagi toba to kirel nagi toba awo kirel ba ilole nama kawela lenginwa a kise jaying al jaying le jang na jol balang itin du jang itin en jamalam baski dingi la jere la ji juel ji mungkin en din suri jagil no korro le jang ne jezalumba maran jinama ay jang inne dewer na kura jigas ke ba duwa ke rabe jigi labani in kwa insi in
0: alba bundina
1: alba bundina ma de wriya gan na kura jigas gamba
0: ati tulle
1: ati tulle jaw nangin kundiya ati tulle ati giti jaw nangin kundiya kangi idi neji duwa bi duwa ba nes bel kwa ba injamin kadu yin ina se duwa ke basse abako ele sen in uzi kalu duwa al se no werigi ake ba illalon vitok ilole na makwela san in kalun jiaba kila kwale jang al kurdu jawti wala galal itin du jawngiti lomfin kwa jiaba sin din sursin je me jia iri jang asan in jeim kaal ang le din iri ngerenga neki ira lomfi iri ngang iri namaye ki awunas in usi in kalun e longa dinga lelin ke na jaring na aju fungo ba din lo ilalal jijang ila namas kale fingiti dalinin kwen abu eriki angana seki anga na kwa keringa gis inkami ila si kisi ala nga jo bala mbaki koronjo ila lo leng di ila songa bagi alang il di lo ila le jaring idi neji insi jiwo kisi ense alkai ina se mara loonga kuliaiba loonga kuliaiba ina tonginden diyo beza tonginden diyo ani eriki angana njelu yengi alji jana sejang marang ila dual ke bang awne esiro bagi jana bong banna du bayle risi na du bana ma bagil namas babi in ke in ayni jana in beleki in ayni jana in sike na izin birgo ilal bu mana tolay ba nam simbo in jal tolay jamba in sabato jong ne kin tolay asina ma babun alan sare gal e duati en na in kwal foiti alan itirik ilale itifoy foya ne ilale apa foya ba illo na maran ko kula gaba in sika we nan den tinile ko kula gaba alen taga kin kilmanga in sika wa ire jina makasi na ma erbesi na kawdul jani ne en din don dio kari na sakine nga na ke na ke nga jaru ma bang maranye yije za jelumba maranye gisi wake alba ilalo it era alang gisi in kwa in ya jangina du jong ire ye ide baske ar utijingiti egal ke ngarna utuji gas utina wori ker nama jotengo ina risi alang aija nama skullu sok bisok duotok duvini sok bisok jite balo to beleke ne jundine ding yani masalan inkwa abonkwe ato abonkwe duvini ne jina iri jangwe kaji masalan aluwo jang na to tani sare dok abonkwe duvini ne juwo jial wo jan asinga os na ongalsi inen jana abonkwe duvini ti ina lombalan jangwe ne din suri jegi ne din suri si jana injwa ye inan balba sene ga kuluso biso wori gan na amona na yedu lolo jawngi na dirregin ko jonki din suri na jegil abaji jumana esi zulmenja na mejengi na singal ki gavalai eribi erin erina eri inal kenga ka dele algis koron a wala gal algi dele zulmenga alki gavale ammo bardu kazalik aba illonga na so biso kuwo go do fiti na jina basdini la lejuiti na mabungo na masjuina mabungo na masjuina osna ongal si jago duba jawngi na ki din suri bon na aringiti ngaminga duala auba san den suri singan fingiti na karin jawiti ji oto kiso aljumu belenga ni injirsungo lial jana jola na jungo jawngi na dirrigin ko enjong na jagil ka oto so den so genal bu ni ingirsungo na kabela gena wana tulenga kayin na ka kayin na jitinga kayin kilal jitinga kayin na matuga jawi kilal tulenga kayin na mujutumo nas ilaletun wata bunjare kisense amin ko kulki indora inan kanni jayinga ban sa sunwa donge na kojeje sunwa ina anka imbazeni na lasi gida yin wore si kolun tonga na manyati ni kwe nganyi tuminga na tonga itani njumu ngal taro tuminga ilo sina makudu kwela lang kangina wari kawe idi na lomfi nkwa awusi alsi nyiti idi nga sa nyiti balan sari kela na kojeje ngale kariya na kie njayinga si kojeje ngale kawe na dogole taltile nkawe na kie njayinga taltile nkawe maranyasi idi nyiti alang kutumu ngal
0: yani beleke takati nejijura a alinjwa alqua akinsia kaluba marang dientazle altonga yena konjola kritia nema irik la tasale kwa kayin na king uluga nyete jungitia na ki tardo ko yete balan kele sikagil ta bunje
1: e ilo na maye na in aming alang sunga insi e kundi na ka jagil na uto kele jagil din ta bungere ngai deninal a e kanna kirsing nanden tinile inaka abas porrenga jam ba forrenga singan jigil na arin sunga ina forre akeba ato abiji din jain kojoja enga na jennes kautil jebi na din tongela e ngani ke ngana korele na bawe wala gal na dawlen bawa kila kwal ke ngamba wala kila forrenga al ke ngamba kien jain asi na jawngi na kaja na ferraja wala gal na kien jain asi jundi na e udonga tulenga skimba na gutang ereng na ning guta tulenga kaba na make ila forre ki ila ri na marunying e nanin kaminga allon fin kwa bi hamata wala gal bi iske ngala bindelin ba kanimba na kanimba ba idin nal ki anga si bagil hala tare fi ba wala reskimba gubul jarja marankal anni ina inzanin kwedo ko o singila alang ami ki taltale lamba simbulon na ami je jamna jabay ba na lom fi do kwa jamna jabalay ba na jundi na inzanin kwe sallai marang alki belenga kelage aldele kurja ine na mawela na ginwa jaba juel alang sare intal talal jidele jurnyo min ki ngo an den tile man yato en dile fago abaji duwe janga na janga na skel jami ne din jay ba den ja wala kal juel an na ba den ja ba jawngi ne jegil juela ile tal talal jikedele jurnyo na ko jojanga kelal jidele jurnyo kulage ba kwa dinga kayin ne gien jay nga sa songo ke ko jojanga kurnyol kangungi idina iana ba kien ko joya si kutungulan kirmol na makele na ileton singani kutumol na ma azume na ba kwadinga kayin na kien tonga matinin iya ilai na kwelan den ton taru tumungo atin abba yang kwala ile ton taru tumungo ba bon tumungo kangi idina iya yang kwa alan taru eujan alan taru tumungo ilosi na makwelan ilosi na mawelan inwa kisi al au nas in kerin alang iya ila jang aljolan din ton taru gitumo taru taba ati koroele nan taga boy ba atin azumzi koroela taru bon jumuna de lolen ke ati dawloni era taru sin nan taga bo ba atin ka jirtin wala ele taru si eriya ke balam bo ilozi na mawelan inwa alan de le futo karin una iya bi iya na abba bi abba kilage alan tonga taru gitumi asoi
0: Asoy miram nes inanjwa alang kainger gyan kulongale kise tarunga kise kiniti kangu alang kain tong kakirige inningwa kurudu jawi natane do kurudu jawi natane do kurudu jawi alan dimbara el na din katapti neske wori rabawla alam miram el nay katapti naka kireng alan din to insit el nay katapti naka kireng marang aba jaringi alan kurudu jawi kilabai yayi nina almeram kwa na kwaso nga kai naki huluga jungtia marang kijet barnga kam muni angilan sabba oto abakel na kai ko yongandio kagila arit almeram ang irike ki dogolam forrenga na banga nguring yani bayen ko la kunyi kurol kangungi kurula do jawi na wori iya to ke dogole isna ongal na os marang abayen gwal kimo patanga songa ka indien dio nan karang na yaiba wa awinsa dogola ke kwa isinsa dogola ke bas mawlo ina slong in ilalong aile kinga tum alkara lalang kurudu ka witina kayngiti wala kayen konjola ke kinna tuminga otanga ke nzunga majaramba ina orre kwa merama abayen kwa lan kien kirsingu kimani ngwa kin alkage alyei alkonjolage wara altongin ken ora sigerengel marang kin kamin oton sokle kayen ora sia ba kitawra karanga ba alang kawar nasinke e kiesa oranga kang hi na kinya na toka kabina ki dorato leko duwa ke ba aisan kwa wa ba sinkelleli hi na fogo idi be kingitia na kiasin kalomba marang kwanki incoming a tonsial be den city na tefi nan aba ka el na koyun oranga si na duinye duindia si tawra a idi ngine nga me dia di yong isi dua sa lomba albas den sidlon abazia el bay san kwa taga ila dia si yi dawasin kai balan du si jundi fa baranga au na kurudu kawi ka en tongan ki tongale mera malage kila kan ka ngumi in jingo in jalungo puyi alkwa sifa garia sifa puyi nyani aba ilong yani kimeni kan surunga seka gilba ati oto lom fi yi do fingiti lom finden do yongi na lom na dai mbarnga ze ni na zaki oto den sabay star dora jani cinkwa injiti in si ala jaba ne kikan ne na kaw maranga ba de lekel na ko lom fi fingiti na do fingiti na skaim fasina istengispi kiki ngan alkita kan basan sur istenga kayla aldele awngiti nina dok almeram kwa jure do newsimi ilalo ngala nya do fingi wala ilalo ngala kembar nga do kawngia mara nya ngana do fingi nes kembar nga siye faso yes faso ka ngungi inama yei al ilong kila lan tabunjo ko a bara ke sungana rimmempia a berega ki en kuldomge a albel na rimmemba a bara amir abul gasim ki senze ni djidwa istenja surinjaso in al akrineta katini ala nyeke abaki ni nga kayimba ni na lom viroge mbeleng abas djidwo si ke nga jaso ba gisi ye ken ki ngay sanga faso ba ki ay sanga faso ba a bara amir jeyin sine jundul yani injwayinal otangantulle antulle yeyi al ilong alanke a kamro yusuf donway songa anirok aljel na rimenja kinima yeyi alki kwel alanke ninkay ki lalong al du kayniti wala dobi do hi keden avance kori kirel ki sense barnga inima yeyi ninal meram kwa al forrenga kayin nama juidi tui neza ta silomba ainin tui nati ilona foreming ti lelen juile len tui ki already yesi ki kasin hi dere tulle kanin gumon so ta bori an kumomba ka ngungi ne almin si jawla baski kelmem pi jawla laki maran kuruas ke ngaba maran le aye ken kuron de mfago ji ati denga bambara jang ati den kala jang ati den anya jang yisi takata mun jarin ba ka ngungi idin na dile hi kelmasi mu abulomba aje aba yi alan ko jige asan joy nge julni gi ala abajan gel na jebbi na jundi na yese jegile ba ki muto ngam na jona dindi ne jurum gi al ejan dinga si jingya sin kidi ngabon na jona dindi ne jurum din suringu na ina jeluba ka kin ota al dien kin kwa al queen donga suru al ki foren gamia duin ki ambaru duin ki ambarin kalan duawngi aw do ruso si ala nga nas testes aw na manin kayen na story ken kwam kin ye lage al ki du kawngiti wala kin sino ko tengalan du kawngiti ka do ngai songa ni barnga al ban na bundul aw nas insikiwi kin yenge ala ki ngi situmi kin yenge yi al jirgi ngoke dele tulle yi al bara a bara kwa a bara ine barake e yi a ne donga ikurushuya a inkwa al ridike aliyi alankai joyingi do jawngi na joyingi in sunga takatini alanyeke abai long na tanazul na muhabba askan badain taze barnga ba otanga sunga kin a nan konjolage nan tabun ajiyaba au nakel idini na ila lomfin den jalungi ri muhabbala ila lomfin den jalungi abayeke ki otokulle banazilenke baraka mo sevi alim belesi kwa maranki kansa ila joyingi se kansa sa lomfi ke daindio lomfi ke nyet kul yundi daingu maranki kote ngalan kayin kundi ine nen satin kuro don naskayin kona dia kelkam namaskayin go nakayin.

0: asos aming baranga kindok alkayin tajagin nay ko lu dongay songa nina asos aming anandok rimme nga kawbal view local ngitia a kulgi donga kadni a bago na ki ray has bago a kayinsi na idin kirsin dok aliena da njingo na mbeleng ati long na da tongin konjola ilalong alang kwa kerenga si fal sikel nais yin kayin konjola si kulul wala long alang kitu kurudu kawe na sur kong na kayin konjola si ki keterter na tabaka ki nes tarifi nes tarika na ki nes tarifi ba na kundi na ki wasagan jia na abay lon na kurudu kawe tiba yel lay ale lon na konjola songa kayin na ibulitia idingi na ki oto kayin konjola adde askayin ba ki del dingan kayin korngan na perrajeng na otaka songa kayin niski kayimel mara ngabe lon balan ki sur sikir mo na kurudu kawe na sur kir mo ki kayin konjola sur si taga ainin kabong in namayayi meram tola asa del dingwe rintarra antarra ke alanya du weyinga ati long asambara si inkwa e bara kad al dingri koronga aisa jaso ila si du kururu jawele se songa irel nanama wel eidok aisa ndo jirsingo al ilong na jurgulu nga kwa bang kai aile kinge jundi na kare lalan du kenyiti yi na kota yung alang kusi kai mku kundina du weyingiti ya nama kwel alamba ka ang na ka duwalba utojori nama ka yi yare nas ilong adu duoden si kwel asanden sursi birnya pia na dembara si nama jitirengel asoy tabunjeng
1: kise sunga domi barnga asker kaisi na gidonga kanni ilo dok tagati ni anande kirsingo kirsingo na kaisi dok na kirsing do njongi kise eri itiai ba wala hainai ba inalka awa ba waring in eri alsimin kaletil dembot karaela idine imaidik aridigi na lomfi kwang kien diongaleja aba in kwa duo al duo fingiti ba ba duo ilai al si kibria ke zininal kwa kila kidiembele kaminga duo al si kibria ke yetaban astinel ba alan duo inga wala gal alan duo sin kwa dimbele al korongi na in duo se lolo idine den sursi ilo al ye na se ni duo kera la ke ba al se in duo si namasin coming my dick inasin kwa ba alzi bere kurong coming marang insinwa alang fingi na kiden suri ong kwa dinga kai ngaba ya fingi balang kiden suri kol wala gal jaru digas ke balden dakike asang yesi imbelen di insi al jaw dig o wingal kurongi ana indig o in kurong alai ba alki indijo na liado gai se di njaro ila si inkwa inal di korong ina di korong alai ba namado kaunga tino gudla karti. Inaka, kwa di nga ka ina jaro fali ngisi sunga se tiyel asa yesi inkwa inal korong ina inal se maran di jalun se di njaro ila si tulela gudla jasa njalun injaro imbele algis beleng injaro algi kwel ala kwel banki dulundora adenfya. Inama eridigi. Aule, namaga jardin nin ke ne ki sense ki kilman jiy nes beleng insi maranjigal altidin e juru iri jabu namagal se ajel ba aldin jaru ila sese nes beleng maran kara akoba wala jaru ma falin isi akoyin ba jaru ila bayeyi zeninal lomfi ba adam singam fiya namayin kwa adam tulala ban ditini namayin kwa anan sing yang ko ela na undi na auki matu lomfi ko ne lomfi ina ko ela sang yin kwa dinjaro ilal baye adam na hawa ayi yang ko ba hawa ina ayi duo na huwe galba adami din sursi inja ji al adamin ki hawa ban adamin ki hawa na masin kwa bial ilam ban alan sin surnga si banyinti zenina ile domboren dia kwa ba alan si surunga si banyinti na alan duo duo baran dangali iloren kina ma oto kwel alan inka alan si kain juru wangke si kau ninal kinu reminga dikolu na awlegal inal jelune ile duo yero konjol fi na yero ginam fi karo galan ba inan a ma kingene kingo si jolele isle na magal erbetke ne sasungu kurum fi ine allum fi ngwa adam na hawa lan surungan jarun age nama aridike na ingariya ay duode en worrelen al ela alsi junyo ke ne junyo ila yesi faliti si sare gel iana bajan kin dola si tulle lu bunyo la tulle bunyo namas nanjaru kuru si asamba den kwere njalun alje tulle wala tulle ba ide algi jisi kurnyol dinyan tong ila alji girnyo aba dinyan kwa kala kaina bagiskaina utongalen do kangte yeki den wonkwe ne kin utonga tarasi ni gwen dite jiro ga ba apa jan ne din tonjo baki ila ferdel janni al dinyan gidimba kenge nanin kisasun wato lejan anduo gizi koronvia jiki mabadi ngala juriti ba idine jisi ke kurnyol inama aridigi asan kalun ato jia ba janna kwesi denyan kiri denya anay iya si dogolan dien tabung si gurgura jawu na donga iri jagiti na berenga manga nga zamin utonga kisi jamin al tulle nga geba ye kwe ti denjuru al falan kilo utu abas denjuru lela sige ngindela ati degen ati niwika nga sari aba nya den tongin sisi dok baki dora ila indalang si duiti iti ne ide bulong ne runyo ine na maka wela isa ngiwa inal tala apay otu amin ilong na din kwe sike ila dora gilmyo ne nyanga neskwa belenga jitinga kamingi wala bele dosi diarengel ba kwa ka ina kwa ngiri belenga sa songa jitikir singol marang idin nal mitel akwa ba alan kamal urul kamal ilon na asa na kavi
0: asa kerna kamal ilon
1: na dueti na nu sora jait ba idin na kavia nes denke den surin kurosi long ne kurai na taga aning ela asa asimboye ba wala erito doga simpia ba inama kai mitel ingwa ba kwa dinga kayin sai na kwa singan kanyin wol uzunga jitinges angul marang metel ke marang awel ba sangal do marang ile real de al duon dio ke ngaba wala gal de la ke ngaba jatin ayja an jannas gertini ni tagasin gertini ba wala emba wala asin tini ba dele wala ayu riam bulomba inaka katani dong ni wo yisibli ang kojo jilali ya nkwe kwe lingasen yesifi ya na kwe lingasen liya elafini haya den kojo jing iri ngere na magal kwe lingasen yesi namului marang ilatile mungine yungkwa easa lui marang soko tebu kwa leng yesi lomfido ki dora it ilo na ilo ride ila kenga ba wala sin tingi ba wala stingi ba ina nama wela leng yungwa kise alang ilo leng futo karing abaduo ina lomba jide unke lia maiso korompia wala gal al duo korongi ajoba ansin belenga jamjulanga kala sigela nama ile duo siki ile nungi jalu na insi jamin jial koronjang na belenga alan singal wori gwana ma jawna belenga barngan jio jawiyel na utonga kila kasikela nama silonga yani utonga kan na ninal budanke utonga ge wala gal zeninal kwa kidiem belenga kaminga jahalanke utonga ge fakin ya zeninal urtutu nga doga ngilba jahalan kai gut kai na ila dual jahili yegal kai ilosi awuno futo kai kawele ngi banki kwa mbele wa ki gavalai were kwa iloling marang wela langi singi nga awuno kinjuru wale nkuro inama kenga nesbeto na mungi nesi njila dinga kenga na dhile tini marang ji intile al jura duwenja nal kweni ujang nal iya jang intile nal abba jang aisi jey melal jolan kin dola sike e dora jurnyo sare ala nga ki abane ngangil aba to ne lodi lenjang na ma foran ko e masal na rigidivia banga ma fora ki nyanga nyati nan kalnga ji kan ungi ne jiki din ko itok ne jolan njono so re kul si jungo wal gal no ko ki wore duoto gi wore kul si kanyingol inja intala ka al si kwe ang na welen urnyo alan ki dora maidik ki lomfinden keli urnyo alan ki lomfinden keli na alan ki lomfin dora ila lomfi gwel awlegal asan den asas leke mabadi ngel uto ki jawli sokote bugan ati nyanga diele alan akuro ba wala an irtin wala ba idi naming it is jawla niki ila dora enan duiti na duwa ke bal wori gi delinin kwe ila lomfi abaji ilona ki lala le janga ba jangir din juro sis game ne neslom fisiki gabala jua ne jangir ini ngiring ereng nesdog din yang ko esira kyanes ki gabala jua yang ko di la mo kyane jangir a di la wo kyanga ki gabala ne jangines a do ki gabala jua nama imbo alan ki en jenga si na minna ba ngina ka ba ne tulle buñu ati dogala kila kay nes yembele kel ni ne bidiele baba wala ga ne dien kien kien suune gele le berina dien jale ko asen yasi jigene sogo te bugansi konjoleyni bobone yansi duba nemsi mbwa kain dogola alki gavalai aluto wadiga iske ne kina ele jansi alkuelan kundi alkuelan na jain minna ba kabung na kain ka kain surungasi kundi na tulle kang na dain tondog na sin kolda na simiake na dain jain na nin sasunga tulle anansi e karantog bela ila nes ton kolda ke na beyan ititi titi mbangara na koroba ba kisi kwasi bankel ma za zo fisge mara ati ton karanga sunga ke na uton sunga ske mara na kolda ke imba ile riatin jami do basori ngeren betel idin na ton kolda na simiaske ba
0: Asoy meram bit kisien se belen se si jwa tong abas kol dang ake ba ne si mingas ke ba den diyon nan jan nabami bi bayankil mga irikiri lakina nan ke karantok bang ne kiyon koro abakil mga si mingke ne kurudu jawi ke ne beginja ke anang aylong yi diyon tong bantule ke otang sunga ke ne jijel nas irijando nina iantas ki bang aliyedok na kwa dogola forrenga saka roje kidin dora korja bele puke alji jua aba illon naba ye asi bagi fi ken dogola ke jato dog aba ken kien tonga kien nya asi bom bagi kawe na aba dog ye dem to insi si bagi fi ken dogola dog jato aba skawle basim bagi kayin

yi an kwa ila yi aldiniyai na nina almeram kwa a mintorik aliyai na lomvi Adam Sifia aldo jegile na kwa tulle alay ba ala nyedi tini marang asan de njaru ke asan nyisi kirel na ala nyisi dongalu lafi na ala kiege tin bitin marang kikile lang kansa nama ailong a kurgulimba ala nguta kaw a nas otan kinsi den aratule kru nama otasi ki koranga kitkelu algi kingesi atume ba alang kiente bungo a au nakanda njimole alyei takatin na incoming ji din sur sijon na tololi njilo ye ila la songatu lei alang ki kurunga do kawe wala na sur si bagika dain ton dio na korna skain konjol sikiteska wala ilong alang ko nas kwa falkel yi na skain konjol si kwa kagila wana main kaminga abakerrek bikerrek duon ton janni na sanan jabu na din sigin sikajaw jato abajiyo na jumune le duon sian na keba yi din sigin taga sikala nga emba wala sanan kerela nga jumumba asen sigin sikafia ine nin setting guro namaz do kayingo a na kayinga

0: a sonatane a sobar nga a donga so nga kanni a nama kinyenge al kayin konjolage asa delindio na fissin kayin a nama kwagal kit kinyi na yani sona ungas limintia ba a kijet yani seye asan duo konjol jang a ki gutan dora rok embeleng alambas baradi jang a nesye sijaming maraton den sogin kein konjola abenjwa asa kwale jeverel a sungage a najota kingitia a walgal na majones orong ro kensol kalas kila na majumong na jilo ker jang a ares kan alan kwa kulkundul a alan kutumo na alan ka kire kan na alan kayin konjola si wutka asanke bisarakaw a nama ye ton ilong ninal kwa incoming al diben diay yese alba pay ke lui marang kikile lan sitari sakaw wala mitilage na kirsin a ina nama rin tuleke albara kwa alam minding ilong alan sursi bagi kaw na alan surin ken belengasi dog bagi kaw mara lori ang otanga songas ke inki jurnyungo na kurnyungol a al duori gen kaminga ala jundiba asandin kiming witel ala jundiba asandin kiming wait na ila bere edin kiming asa witel bala loti alji sele jang wala alji korole jang ka to baka korong ang wala kojodle ang na duogi sengwa ala jundiba asandin kiming way a ire kasaba si long aila aw sa lot jingiti ndien jingi ngai ba marang abagal kal lot ang a naka kirele ang a alangi awsa jingi ba une awsa jingi a barnga donga sunga ni a bara yusiba jinsi ne jundul gutfali a bara ahmad yahya dogi asos amin taway sunga aldi alba nabundul a kirim menjanga kinyenge nas oresi a mosotvie na tabunduitia alangi oto lot kago na manin kayen belengan senga ilong nakide mbele rimengindelinga inye ine jutumoi del dinga kenal kutumo na tabunkenge ke ken koranga kenge al duo de mbelen se na lomba sa loker angul den se belen die undul nansi dem already undul in maye ine jutumoi ki bay lo na ten bitille den tuskele kayin si inan kutum na in maye ine ski arekan alan songa to go kwale ni ken a ala ko bodok alki yani kwambele rimmen kaw marang idini oto barnga abelon na surkingo a bas kwa kisumas kinga nas rimin dora kinga wala gal asakinga nas rimaku meba na mai idin ngungi na kayen beldan baldangasi a kikila rimmen kaw alan kwa sunga den arrakerengeli a ka asogis amin tabumben a bar abdullah harun dogi donga sunga ni abdullah harun abakar aljel na jago wa kulgi donga ni barnga asabai ne bundul in yelay al il dan yimwe nambeleng a au kisense barnga naka kawngi nas joyngi kainkil malikan nagal erdike dok al kwa ngaminga ila eri al din kilmangi ne jiyaw ila rie torik asa agintiba wala atedok ilong na erikerle jago ila se alanto gajeba al kwa lori ngaminga a mabda ke belef a belefuka yani duwa kebal dele nazil al asad dele bungel famaran kilo nga songa otanga songa kayne dele kufungel neskia kalumba yani ki ay ati oto ka duin tabungina e ka oto khalas kal jure du ngago na al kire enga na kuing ayenga a wenga una tamanduita na ka oto khalas al wesan tonga tonga a in duin ngiri na duin tabunga aha na al duin tabunga egal jato al ni al wel asan dogola ang oto ati ilong na kinotanga ele na ele na fogul kay lolong ile risi oto hongum alang ona kila ota sikul jitia do injay ngelesi na marandora kirabu no la kila ang ingiba marang ainsilong ensingalongalong kurdu awi abes dinga diro ini ni ne inwa ayi yokane aisa bafo tabumben a bago inyelai ali long alang kikundul da entondio ne kikurnga do kawti ni na isa majaramba en yusibo kwa yi aisa ka fulngiti aisa bagi fulngiti alan sursi bagi ka yi na tabunga do kabi nas ila lole al konjole nan kay ngoto na day ngiri jeila day mborudio na kornga na dernga na wajanga yi alan do kawngi na wutka na kelnas mosotka tabunjen meram tolla a domong ali ilong aisa njani maninjwa illa yngwa alan kurdu kawi na anangal kaka asan sur istinka hi au asan sur si kaso kwadin ki ne rija son si askin ba fakat in kwadin ga mel kali ila ton ainin je na tabu wenin ko asoi na ridike dogal au san je ken ya alin ga mel sa duo ai sa duo rifia a al ko ga men ding asai ne speed ile lo kilo janni manato kaja au sa jani alba au sa jingi ki longa de yalekele lias kamba ingelu indo en rusial bi fel baden tari tamunyi
1: barafa tay ore ko albang na doki enti na bas bauna ki ngankan a bele sa sunga e na jagin yaske ba maranka wel ine ai sangin wa auna bagike na auna dok a jayinga si na sinkeim sulingin soga si alang kisiming na tullenin ko yankan idina jayinga kin bas
0: sulingin soga kay dinga ke
1: sulingin ke soga
0: di ya wi chewa
1: gida idina jeta wi duon ton jiyo basingin jalun ka solang anasi soga nin onga wala dis ayanga onga dok halba kai alba solang alang o e jiro din sur si bayndalan jabas injeim ji kin soga asulinginge sulingin soga kin si tullenin ko enjong a du jawngiti dok ya bagi unake na atta din ki gabala ya tin jirnyu tullay nga balang a taga din jaze tullege marang ki forrengam bagi ne ki din bagi na wore foringun alki kolun na kwa inangis ko jeja kawe unaki kangena kain surunga bagi ka na una tulleng ale kang idi ne ki se kain surunga sa bagi ya kela bal wore kwa kang duwa ke balang en ne jel abaki bagi ya ka wa duwa ke balang en ne jel na ma dog mitil ke ne imberin jajjola lang ton jaro anjala balam min palje ina ma in jualan si wosa ga dio ela marang in jualan dio aro na ma en na wosa ga si falaran ka ine na nama wela isangin wa sasungo tulay idina bagin ke ang kwarang ajayin ba iti nang sasungo tulay marang koring na beleki arkang na kurong na ki kila kisense tabunga is duiti ya ba marang bay dar ko jayang alajing itiya awunas injayim din jayang alang ki dora iti na alang ki ilay almaydik lomfi si kilma si mofi namali ya dulding kwe si idina dulding kwe so nga tagatina ba alang singi yesi injaming wala galalang erijaw alang injwa alang dulding kwe si kilma si mo eng marang awuna ujaw alang lomfi si kilma si mo ja anan dulding kwe akwe lingi ba marang nama lomfi kwe na lomfi si kilma si mo ide ba haddo ba songai e songa daga tina ba alanki ukau na kaunga tina in coming na lom fisikare tina kwanta unzi e kaimel wala gal kwanta unzi kinne ma wala gal si kaingel ina jokonga ngela ina tolai ba marang una dain kali na delin lom filei na duke lai ba na ka so si wa ma de dain tin az jalagi ba dain tabu selma uge aba joeri nya sangari kere jago
0: asoi barnga ingisun kwa sunga asoi is coming albel bara yusi wana na remember na tingi jala na bara ahmad yaya dogis aso coming abdallah run donga sunga kani yusi be jinsi ne jundul baru takatini alan kundul na rimmen kaw kinyenge aljutumo gene kingatum marang barnga au na kurundu jawike aisa kinga sibagi pulngeti kain tongan kitonga de au ne ku sur sikil man kanini na albara ire ere rimmen pia joyngi sur dio ila bagi marang duo abay lonas bara le joyngi akiba ya annanga ifia isi bagi ayni ba wala gal de mun kur duwan joyhi ba kin makage al jutumu age ne ki kuelalon kutumun alang ka ngungi alang ilong asan orre ke kirikan marang orre barnga abay ilong na iya kur duwa jawi ba na ba kur duwa jawi ba wala gal katab duwa jawi ba yi a kasiba sai long porren alda en kerun kundula
2: radio samal nafiza iza'iyya tutillu biha 'ala al-'alam.

induo se abai nanji mo na yin kwa induo jikas inan gangi gangi jilel bela na makwa ka bukwa na inin da mun bela kera la ke ba alwa ina kan wa dule da da kuma na dual se de lo ka wi dual alwa ina ski dule na ski dule erengel na yin na ski lo erengel aba elasi kan to moleka egel na makwa ina lang ki ile pie na pie a inkamang alwa long na bodnyo ke awen ja red ba indusin rene seba ba seba rene se namaga se ine dango ke se namasengwa a imitile awa elona imitile ne aratulen krengel ki unse se alam ba kamen marang namas dimbri kriyang du alkuela lang beru nama beru abelan unse le jusa a jiteba ana unse ba eda al du bi du kwel la haddi du al kwase pya wo alaki yazi pya nyetin kurunga naka yero bo unse yazi kwel abo unse ke ba yero akwel ba ilo ungi nasdangu yungkwa a unse al songwa atarray alonga dingangaling kamya duon sural ben kel dine duos ki sin kuye na ilaki senze maram pie ba kol day na ke muran maran unse ba sulumi ngayin ilayin na dual pie pi ba kuala san lel anna irtuwa kabal kil mawil maran unse il dual ursin bila piya ilabaya ida dual pi al tulay na iladuo baya nasin biyansi unse kwa nakisin unse el na yeye nanjundi alam pi bang naki kwa karangamban na zainal dulikerke marang hao batangalang kimiti lang arra barang ay sakay mga kundi doon marang kwa batarray.

0: Loco, ele acaba. A única embrinha que eu pongo aquele. Um senso se não qua. Aba se qua na canja, mas não me se tu já do que tem brilha. Ele é um oba. E não se qua bala joaba. E do. Nama. Coisa que é energia. Quando se cua que é energia. Vai um qua. Em duas belas sei. Ka. Aba um qua lá em PA. Doing PNA ou no slow aí. Ela é em duas na. Ya iting dok asa set timpasi elai na al undul alan deng un se kwa lo deng bure pu undul na bure pu undua sa undul al dering ina lom bas ho jaro di na apa ilong na un se sulonga kwen jaro nga kilo ang kain ba na kikinga se ina kwa elai ngiskawe na un se sulonga na dual un se resing akaba dual un se kwa akaba kwawukul a kwawanya tempia kweli na tumwa fata na ota jursa mara unse anjwa mo unse akaba elangi na kankin makul dikwe na sursa kwelwa marang kwel naming enel tabu alang utka na unse kirsing na kambring a pas donga kang a kilikang a duo abelna sungkwa unse ala jawa aba jundi egal nama jigiti yang ha ini nama gal aring dan bela ille dan mitil ille ha in mitil le tu kien kilo bol itu len ella ini nazi kien si bela tu le beleng nalang kain surunga si akundi ba nasang kuasi unce akundi ba unce nama yei nama sing kagi nako sabat alkuwa nyeting kania lite al kwanyet lo to kin lea do bi do bakedeng tawi marang na al ene kain utka no un se zikir sin na lo kle ko bo ko un ko ro ba enang ne ki abaki di bori to yelo angelo ayro surba sing wina ding kyo ba sing kene ji arwe ri ba sing kene ji unse se coming unse to lay pie to lay ba ana mukwel wela sang imbele se wa na gal nam sar ka da imbele ki mitile aso alkelbami
1: namasin kaiti ingisin wa alam bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinge asafor kalana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المرأة والحديث عنها هنا خصوصي جدا جدا كيف إنك أنت تعتني بنفسك وده موضوع في غاية الأهمية.
3: وركوا تيمبتين سوق بسوقي نكان أي بندرين دين تولين ويني سونا ألان كيس مينا بان نا دوك ألان كي تولين بان كي لونا كدلة ألبي بان aisi ba email inshallah nasunga taras ba email na donga yani sunga alan duin donga warre kulle fago daldin diallo na kai dien tu lingle wala gal dien warle na dien simingle na wala langi singwa dara diengi tuske diengi bago na banga ba sabat lobi lo na banga kidnas bi berengi kenjuru ngaleng ben na bago nesbwa ine oto dayang al dine imbeling asa jiu ji al jamel jang timbitin ine dayang al di oto nama dopingi di ine iyang kuyeng resing asa jiu abas ji jayingan asa jiu elingi wala kasi jayingan asa jelngiwa na nama dok gi baano ine na dok set tining kuyeng uro na inga nes ago duimbeling kerikwaang wala gal deyang warukwa madok sky na kirsing asan jiu iyang gue ji yani kembele nga durte nga na tole nga kin na mukul iyang gue si alang si ye iu ji asa jamal jang timbiting sok bisok alang gi duling a jang na ine na madok kwe lalang iyang kwa ji na ka na kwa nyati ni gue ngal kang Aba se jelni ba yani kwadinga kayin ina algis belinga kela nyengelen wa kwadinga kayin nas jan alan duo elana singwa ji al e si jamel jang wala gal ji al ka kireyan kwadiya gal kayin nas kayinga nikin surnga si si akeli ba ji asi jamel jang wala ji al ka kireyan wala gal ji sok bisok al jamel si jang idina abajidi suri seje jammailingi na isaka kila aldinga irikwalinga aba jammailingu uo kilman jiongi na kweil na inalomba alfalingi na kain ni mga falingi ngaliki kanakalung na kain suru nga falingi ngaliki kanakalung duota bir alangjen suru si ilo minjane nkwa asa ye jammaila iba akiba idi na uo nkwa ji asa jammail jang idi na jiden jalon le jang na kikwa nyat uo nden jalon le kang kimba kwa ge ho dinen wala ganni manga dinin ganis kinga si kininin ko jeje vinas berenga ba ji asa jammal jang inna mai kinga si waja diong eren via na ay jundi ba alanki kain juruma tarvia wala asan kerrin wala lan abirin ka asan kalun illolin ji asa jammal jang bas gein nas ina dole jan yana ba duwaye la bai sen ko je asa jammal jang ma tu jidin sursi ba injel ji jammal asa yam marang ila bele si ay ba warre du jawngene din sursi seya jawngene din sursi tesga jawngene din surji ngo ji asa jammal jang dog din fal e duo ke rasa ga ba asa ngene jammal kwa kine sa kam ya ba ho bele ga dinin ni ma ga dinin e bele to doga ke ba alang ji ji jundi nes injeim ji jammal asa jamba awunas jalung jasa jamel jang timbitin sok besok kinjang anyet tininggwe ngasa jang na jau asa jamel jang na ngasa tulle jang nang king taringa anyet tininggwe ngal tulle na namai singa ming alang sunga futo jaring na alang sunga simo jaring kilo ngaleng ni king utonga anyet tininggwe ngasa jang na jau alang ki tullingi na alang ki simingi na asang di surde injaymel ji alangi sejei maiding idin na sejei duongila yani ka ay sejei mila salum badayin warren kwa tul maana hangenes duenjuri ringel oto yung alang adi den si awo ki kainjuru nga si kabulong yani duo jayin si na duo le jan na duo le kwa nga jawriti alangene si nga ji al jamal si jang ni jia se inen jang ni jia se inen jang yani jayin si na di sur si zat si ajel ba naman nanin kanki na kain surunga siya kelba na kwasi siya kela isang kwa angul. Innama yani akbar ari na kwa kela na daingiri kasirin kawin kilo ya matuwa kote. Alang kini utu nga si ya dora kawin. Marang kibar ka amin dok idine katilomfi warre forinden diyo tewa na ka email si awa daing warre ndiyo awwele isi. Juru mas kay nestari fiye na dokriya ge na kinjangal kay doktule ge sare le jato dayang warre bang iri je gini banje na tumo marang abas kayin kisien si na dok kini utong asi juru nga lenga kawari tiba le kelma nga lenga kawari tiba kayin utong a bansong nga kocho jang genan tara

ti jwenyi tulle jenga tulle idina wuengwa aba dimbara si jone dimbara gi sikwel e giira asaba dere dakibinderin na dere e kisimimba marang abakang na e sorunga si akwel ba na sorunga si spie kau na sorunga si kinuin siminga kolumba na sorunga si e kijurunga kela kolunga tarasa geba ine bes invalidia manito alerike ine ne sunga tekatini alan kika na kia kau ba e iloleng auno kwa balka e sunga balba were kwa duin bele sunga kal wasi imba wasine ani alan balba na sorunga si boingi anangi uo bina siro kwenye suri di na uwe nkwa ila duo inama resala Yohana lene imbeleng ila duo alde mbara zi akwelba alu kene loo kasi aigin jwenye ala jamba na ijalu idi na dimbara dinjalo lene jie si ajwelba kasi aigin jwenye inama yani bele jirgingu apayne sikinga zi suri gil nikikoto ying alandia ngara karang idi na imbeleng aba dimbara zi jwenye alki di nui jalu na yesi ajaringi ba kasi rogalamba ijoengi matu ingo siya paine ini keljam kwa haki njuru ngalemba dimbara ali ndigine jidi nungi la njelu naka ndigine alu naka yesi awelba lomfisi ayini wengi alka alu mba na duin nungi lage ba nikendo magene sifawul ina mameng akbar bele ya isi kinga zirigel na ijundi nesimbeleng alanki lomfisi kwa ingi na alanki ya ngangkang nadok alanka njuru ngalemka oriti timbiti ini na sok bisok alkang alanki lomfinken kurokang na dekden siminkang na asang nguwa si kain tulinga kala kawaliti alkikang na kaw walagal alkikang na kalu asogas aming na kebaragas aming keljam kwa au naki tulinga kang na au naki siminga kang na doga au nguwa si inang kwa inge naka email si kain yang amonga mera manyatin yang kian suruh ngasih ahli yang ingin keli asal jamal ge nangal ke kiri ge nang tu kuro ke ingal utonga kila le songa kawal nang kian juru ngat ege nang kitim biting kitulinga ke ing neki jitinga ke imba asal gus aming na dogis ki bora aming neki bora ki bora fatta gus aming idi neji ke kiri yang neji tulle yang neji ria yang neji dok jaymal siki jaymal alandang warre irije ini ngering kun nama waleng gis wasiwa warre kwa kul ay si jaymal ming atay ngande ngay ngaldu ya sangagi na ay jatong ay ker undul king ing ay asa kwal da uza ya sangagi kas utonga jandes jaymal din kilmaling alandang warre si kiyangan jagin na ila ay al undul ay si jaymal andin warre iriki ay doraje na dok kini ngiring kul ay si jaymal al juala sa lomfile ay daki jengji idin na abahasi lomfin karaya juala sang ay jaym ay al undul ki lomfi ay sin daki bang kinjumage marang abasya jengi wada bajingo na daba jwengi asan jumong idin na na kingasi kunyiru tonga sa asano skole fia nengis utonga sa asano test fia na jundi alanki ki jwengi kem kwaranga kwenye ti walaganna kwenye namasin kumong alan si kalung ki wong aising dakikang walagal aising kirikiwa ki wong timbiti na sog bisog asogis aming na kibaragis aming na namay bano na inga nes irgo walagal nes anyi belim dien dormi kibara na ine ungan senga walagal wasi jaymin den sabba jaymsi ajundi ba alangis duo kin jayma baw adoka jundi ba alangi duo kila jayma lerang duo bi duo ayi duo na kenga yani daldin dio jayma aldi la kaya ma din das ki uwangi ajundi ba alangi si duo ker kila jayma lerang idin na in jayma sa ji jayma na sa ka ayime na sa ayi duo kena stimel jayma kintulang age nang simong age din tas ki uong nang jundia nadok jirgingo ke songwa tulle na ilale songwa kire nama ila ungine singa ming kila jayma si ala jundi bangin duwe di ilera nyan jayma si au na jang nes jayma tul na jang nadok irike alangi singwa nes jia jalumba yani aba irike na jwel na jidele sa songwa karayang na huwa si jingo yani kwa dina kwa mungi nenye kwa ka aluwa mati ndendo arale

Orekwa kwakul baila na aisibo mungo tina kerker na longa kerkerle abakwa nyati ninkwen dombo mungo na kusenga nkarabang indalan sike imilalang kwakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diele fago ine na madogo wela langisi nwa oton so gansiro wachaki barkaga melon fisi na kuyinga na skaiti ine kibingang na madogo wela langkuyinga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tule runyo ken siminga wala gal ken tulinga al diele fingitia kwa kul belna skering na belna rimengis ba na ferraba sunwa ta gatini na do belna bago na gisbuwa kilal ki njuru ngale kai ni na sa kai ne sa ko ngabna mas dan sa wakal kam na mukai nga na zdan bira ta bungo so ina ki borai na mara fatai.

do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joinis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga jafon walgal tesiya kaun elawun alle na joingi ke alan din kel mapis eng na kaun elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai.

Asso gis amin na barafatta gis amin kisi alsi dog daing sa wakil kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madoge na gis tara sinin kweri singo kil magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gisirim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kilang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang sunga kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gis ingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis buwa inna madok sunga tegatini bineki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan soli si kitire na dokagil ayye ay beleng.

kani idunna oton den yonne e bindingo yaji ti jawli ti ko kuzi banden to bu walgal den juro go folo ni na adde do gatsko illolen ine na modo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu otulle na fiskawa ile juro len

0: ke bara gis amin warre kwa a na bara fatay na kisense do kwela lang ka gona dan sol si don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kwa don jani na mus do ku a na dan aldila ko
1: ke boray ala bara fatay da tolla marraba bering main kering rena sin wal ki gafalay idin na tin gi jala maradok enna ago namais kwa kul giskemu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa marra ago ina ko rok nakagil to kayal den inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki boray
0: asoy majiram bay musa na jenna jago kusia keba werre kwa kitirinti agisi ne kilo gis kitirinti a jenna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki dora tulle jirnyo a sare dien tullin aldi jelun ki ay dora jelun wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki boray da tolla dinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaynes kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayn bana do kwela lang lot le kawula lan tori dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo ngi alangi kingo lele idi na jingo in sa so madomi ati elonas duo dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sego tabu kwa le angis kakawa imbele na mazi longa sa suma tarasi idi na kida njain kul alka yin deldile duwa bidu alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok deldisi suma pea wala alang kiri na deldindi yo suma kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na mazi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sa suma tarai kangu ngina kain denga ming kilo kwa kit kan nai kurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga rugasa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogola si abaki dora ture tule jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke din toyeng kwasi bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alando kie kurnyol soko tabu kwa le matigisin za tule eng na dok kwa kuzisin za tule kinyi deldin di alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkinyi borunwa dinya kien borunwa le nengi amail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yen kien dokola si tule kurnye na dok wasi tule kanya ati kinyi di njenle ay singkargiti ya deldisi na dok ayinin kutumora antebunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogola njurnyo tarai marabatu le njurnyo basing soko tabukale zaat kinyi na kwa kulisi luk daldindi yalka imbasin zaat kinyi na kwa lia bayin dok gisin tawakal diya na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kin dogola si idjurnyo na yena lia daldindi yalka kulisi diya ngiri kasbenkindelinga na jilok sing kasbenje
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalon maran ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal do na yin wa aba jore san yin jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso injami hilla kuru wala gal hilla tuwa asa san likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilo len altiji dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilele kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulin lomfin sa sabaje melo din si sabaje la jizikel musuma ni jikwes to le jurnyo wala injalun ki sense idin na ilon vinden forene ye ini alka ki tulin yo ne otos kin tulin asilon manatu in tulin alon vile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola se abot to le jurnyo ye tulin lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atenin tolle akian aba e del disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insana kan na yena den si baletewa wala den jaile alkain nama dogolan jurnyo alan dogola si tolle jurnyo e ingiz long gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tolle jurnyo dogola kinsi ban tolle jurnyo e na brok abas lompin dorasi ki se tolle jano idin na e dombore ngadingale e lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dokal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alke empere ngabang ina aljijwa kuru aba jurgona ke enkwa simo ngaja wala kuru aba jumona ke enkwa simo gena story dik jawya na simo gisi sare banjangu ile loring wala ile kuru le dokna ke enkwa jundu wasan jam na dokwa sero basin jwa alke nyikimbar ngasi al kuru ke nas ke enkwa simo ge albenna ko kwa kul innamas inmin giatte aba jenna kin dogola si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simmingalo kwa kul alkayi ati mutamale yal jiki hambang nan si den simmingalonga na dok di le rayay ati ilong na dok berunga le nyet alkayi nan dok raya indeling ati lompile lompinong dok ye nes kwa na dok gi wosi ina nes kwa dogola si al dora itle burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akebe banaki enkawe wargaralang kwang shunale akritiya ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawelan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kurwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga ina mas long kisense al ilay do baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal badel ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al del limbi ban nas kasben mindere innama abajegila innan dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kanon kisense na long dogal kanyi dai mujtamale abajegila borual kan kwadinga kien dogala si al iting dinadingale kitulin kurnye kisense elle kwa bakimere bayin kama piran ken dogala si pilanin dogala al sasuma muaddabage wala asabagi kany sasuma na mara pilanin dogala ba tolle kurnye ro bayin kama pilan ken dogala bas kerep ki bargan kor kindelinga dogala si tolle ala runba innamas in min al infinity duo ilal ken dogala si tolle runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga disilonga ine mara dok na makwela san dok kanon jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik show ekira ina dok asan katko asan kanon
0: na ine gal kan in berenye kin urtu don in ange jurnyo tolle al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan bay lon ji ki dogolan wala gal usura aliene tongin kwa bang ne di jirgi to lay manatu ya kwesi al jundi ne kakirinde awule awule nangalin beren jurnyo to lay al sido ka faliti ase duosi in faliti wala ase ile duosi in min al imbelen yes din sur le seje ja
1: badba
0: ile seje yi al tie intimele je jira janna si jawliti al apujang asanye den sur si in yu kaze seje an do sur le wala ye nes iwiti min kilo do wala si jiyam
1: ki boray
0: yani aba kwe nes di masal na yi jurnyu asanye intim ka asa ki kuin alan jirjingo an wa nedok aza asan seje an do sur le idi lalo asa ji uto ngake la jawaza seje jang na uto ngato lenga jaw wala ye idi si undul al si ji esi tulle jirge
1: ke boray ine dinji ngo sunga tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kenyi na kwe ti kwel asang jaw li ji alba wala iya jang na di kenyi na ye automatic lewu kila albi baw na denjuru le keritia ine lompi doksi fale ti di nas iwiti kangu ina utonga di kanyi naki minna ikarinyi ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu din diyo ba kanyi na tabi ya inda na dinja ile al kanyi na di kanyi na kwele alangis kawlea ine kal abang wala al iya angtong abaka tulle ani na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababiyo kikwa ndokolang ati orobang ati lole inabane ati som gutin biyo ati sugi na bio al wudba alankin dogola si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilong kwe abaluna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisi ense yero bay elasi kariluna makila dora duite nadi dok balu ababiki lole bio ati ie ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarenga kila jiki la kwandio yao ati lona ze subuke na subu loji onaji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustash bakare wala loading le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziyo na jani wargal na dok belenga kila sigia me alang lompi afi ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jingwe la jingki le kena kila silu ye ide bas bo ba en beren duinga bola duinga asa soma tule kalo ga ba painga anamba kinini anamba inenga inali yengawe
0: Zee, zee, nina alka nga bongo do gina nkemi, nina nkemi al kwe wala gal, yani reye alba kia nko la kire.
1: Zee, ee, wa reye alba kia nko la kire, ila bele se.
0: Nina si jama nga ba jilo na utonga tulenga jau, idi na yo kuli yo mkie bang.
1: Zee.
0: Kila tulenga si aji jau yaba low, na mfingi tinero fi.
1: Zee.
0: Wala.
1: Zee, batba. Ee, batba se. En nama abadu kjegila di.
0: Jago,
1: ee. Alze ikaba ang tong, na sijara abong. Na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin jien tebun sejara abun utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abun aliena ki kira kame yeal ko luena ka kinse au yeal do ba ngame aba apake nga kilo utina show ya neka alamba dok inenka
0: apai ba
1: ne na ye min dokke nga kawe di
0: ide dokke nga ga ta mungkin enye jisilo uji ka jau
1: egal
0: na ma yon ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken ba yenge na kawe na ide anan jinjo asan jawri ben kam ngana jika anjo abelo na jiti
0: ila ye iti idin na yal iti aslomba
1: badba
0: jinga risika anjo fila magisin ngwa abanin tulle agnya ba jika anjo
1: jika anjo in le ayen aba iti iti ila ngal kenyi na ma nafsu tabi ila sika bal jije na ma lok aba pakin ila ma sijara kabe min doke ana manin kiana kurnyo na kira kabe na sijara na utonga jita nga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal di nga bola iya jantong yendo na ma nafsu ila sika na ega na ma pie kawe le ana ma pie kwa koro le ayen kwa ngama pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
0: alwa pie
1: pie nga wi bas
0: e pie ba ba duo to gna tu ngi na ge se yani ji nukta to le le jirso ngi na iya ngwe tong na na abo aba yen ji ke nya ngale fie ke alwe kre uto utong dokkan ke ina ko dele bala ko rtia
1: se
0: zeinina ba jilon ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke ki jaldo birsing in sijam en katon alamba
1: egal na ji tong ja e jegil
0: zeina ila for real e ke nes kelam
1: egal
0: mara tuwe ba den juru leng jawrti
1: egal ba mbere ni
0: so kerna jumane jaldo bona ke ak rising
1: e wa
0: se mbere e kale nam via ya lakin mo kin mo uto dokkan age yani dai on reki sense wala gal ki ka kial e kwa e dan borun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga marang udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayena ila liso nga pa
1: se ne iti kan yena pa indeli egen
0: yani ila iti ila mungkin nanin den eri algal ila lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile alji nyami ile reality mungi na sin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungi na nin yesi uton ke le runyo wala ga den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kamin ala long intaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na paindeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal yeto aba yegila ki gafale kidin bagi aba yegila te ki al yena kwa yanka mengal dal dinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an nodi kena iri nyanga na tumuo na nodi kena nosi na nodi kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba yegila ki kari kwa namakau aba de telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknoloji ale eri tulle asan neta erukau na king na al dawla filan eritule fi hanal inen eritule na al filan eritule fi na mu udon apu sikallu mara dokki akin sel dayle kin askiringel ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na ma kwan sikallu
0: ji de la sejen inzam fugurana ke ba
1: ya ke ba
0: gwalin belen al inzam fugurani kadi be silong ilabele tolle ala balan duu
1: be kide
0: ko kangi idin neki e lonfi nungileng lonfi ya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: e gan na asa akan haba e gan si
0: idin tabu ko kulba arage
1: arage
0: maran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo kene alfu guranai ba ye demba ile itille sikia
1: ne tumbe dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi alin jituna pa ja
1: e na den jin wela e gan jin wandi aba ji itti ya jaruma
0: ila singan jalun zalan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina min
1: wala lang amnas age marawai na makere ngor na kina ma ila lekai.